lagbara Olorun oba ose to ko ninu osu yi ohun iyanu ohun ara Olorun ma se fun wa lagbara Olorun oba Olorun ma ya wa lenu o won ni onu ara na ni omi n ba wonu agbon lonu ara bobo bi ta rokan re si ibi ti a orokan re si ara anu gba lagbara Olorun oba gerege ohun na ni ago marun ti lo lati le se Wonder FM 92.9 a ma lo sori eto orin iyin logo pelu Sunday and your today I go to know.

yingi la ye yi bo ba ti se ninu re be na lo se ma ri bo ba ranju maye aye ranju me bo ba rerin saye aye rerin si e be yan ba ti se ninu jingi be ni o ti ri bo ba ranju bayi ninu jiji te pe glass be ni o se ri bo ba gegele ni e yo gegele fun bo ba gegele loju aye to wo jingi yo gegele fun bo ba gefila nu e nu aworan jigi yo gefila fun e bo ba gerun ninu e yo gerun fun e bo ba dirun ninu e yo dirun fun iyen ni wi pe bo ba ti fe ka ye ori si e be ni ko se si aye aye o simple o easy to ba mu lowo ele yo easy fun e aye yi o le kokoko bo ba mu ni ele ele na lo ma ri iyen ni wi pe baba se maye laye se ma ri si wa o be yan ba maye ninu irorun aye irorun fun be yan ba si mu aye ni lile kokoko aye o le fun olorun oba o mo ja aye o le fun wa aye o ni le fun wa tori pe ko so n to le ti ki ro laye ohun gbogbo ti je iriri in fi ko ni logban ni baba le ko gban ni iriri ibi ta nlo itura ni o pada bade ewo aye yi on gangan ni aye a ro pe nira ni o ko nira o sugbon baba ti mu ni o ti se fun wa e ka ro e ku ojumo e ku ojumo e ku ojumo mo bon fm 2.9 le ti ngbo wa ori ologo logo ri ategun o ba won si se ti duro wa mu wa mu radio olure yege nke adisa olumaiti ejini abayonle ejini adesina a o fi se sere ati ji ni kutukutu tori pe kutukutu la pile ola kaye wa o le da bonde fm 2.9 le ti ngbo wa sunday ayan tun de loruko temi sunday obe lawon eyan pe mi kore kore pede pede dogbo alo etin edun abon le baba to bi mi lomo ohun logo ni o yo dun gbagban o kan si tori o si alati leyin kankan to le se bi olohun eniyan o ja ni kule ni sugbon olohun ba nikan nja eniyan kule e kaaro gbogbo woni e kaaro gbogbo pastor e kaaro gbogbo afa e kaaro gbogbo ajirere kaakiri gbogbo agbaye ifeso wa po ni won pe bi band fm 92.9 ori ologun te siwaju.

ore oluwa po laye wa afi ta ba npa loku afi ti a ba ronu jinle loku ta ba laro jinle a ri pe ntolo nse nu aye wa o po repete gidigba ko si nta le fiwe o re po bawo eyan o ba ti te ku da ye o gbudo bere ku to pa baba e o be en ba bere ku to pa baba e iku to pa baba eyan tun le pada pa yan olohun ni je asori buruku a ni damu lagbara olohun tori ile aye yi awon kan be to je pe ise ti won ni lati fun omo ologo pa sugbon ba mo ologo ba fo gbogbo o se se ko mo ologo ko gbogbo lo a ni gbogbo lo a si ni jagun bi eru toro mo ba ogbodo jagun bi eru baba wa jagun bi omo ba o di dandan ka segun ni ewo eyan kan wa ba mi o sokun wa ba mi o ni pe eto ohun asibi kan o si fe gba pada bo wa bere pe kini a si yori re to fe gba eto re pada ngba to salaye ase yori ye ku ugbe won ba se yori eyan ba gbe won to ba lo fe bere ku to pa baba o to lo fe gba eto n pada ah amo nira amo soro sugbon bi a se yori eniyan ba gbe won to ba koju osun won awon ti won gba eto eniyan gangan ni won pe eniyan pada pe wo o ti di alagbara o eto re nbe lowo wa tori eru nba wa ati gbo okiki re ati gbo rawo re a si mo wi pe yo wa ni okan ti e na wi pe oni eto kan bi kan baba wa wa fun ra lara re o le mu emi wa lo sugbon awa gangan amo wi pe aya oje eto re nbe ni owo wa wa gbe eto re pada lofe lofo lofe lofo ni wa fun eniyan ni eto re sugbon ma ri be ah owo re o ti ba ase ori owo re o ti ba ikuda owo re o ti te o so wi pe o fe gbe eto re pada ah ya o to ya so da se kun iku lu adanu a ni sasidanu lagboro olohun oro ikenu oni bi ti mo mu wa lo e je ka lo sodo mama wo le ri ta arin ola ka gbe ti won ni fun alaaro yi ka to tesiwaju ori ologo ni bon fm 92.9

kan imole si wa ori pe mole dara o fa ala si won o mo san koko won ma jobo oru bo ti ri mi yen toni o ma han ra se nko laye pe ewu wa nu aye sugbon bo ba se gbogbo ni akoko re wa gba ire na ni oluwa wi bo se ri mi yen bi e to aboro la so fomo laabi o ba de nu e yo do didi bon fm to do na le tin bo wa orin yin logo ni o gba awon ta jo sise lo ni funke adisa laaje oluyege oluti eje ni aya bayo nle eje ni adesina e se o gba awon ton wa lenu loro baba olowo owo yin mo dupe lowo yin o se to nbo lagba olohun oni ba wa nu saari pastor julius opabola e se mo rowo yin o na ni towo yin lagba olohun apostle james obj lati e kaaro mi sababu boki e kaaro ba mi akande famoyi baba gadavi na tupo mi ku giwa le se igi wa totun yana yana opa se te ku ni se mo yin lowo e se asiyori lati edumare owo mi sababu boki e kaaro ba mi akande famoyi baba gadavi na tupo mi ku giwa le se igi wa totun yana yana opa se te gba iko ni se mo yin lowo e se asiyori lati edumare gbo yo ni patapata gbo afa gbo yin patapata mo ki gbo ajire ade yin omo woli ade ni yi oni lati ketu mo dupo ojo mejo lati mo pade be ba fe pe mi te fe ba nso kankan ta be fe ka wa foni tilu ti fan dalu bole nibi ayeye yin tabi ninu ile ijo sin yin ko le dun kuno larin ni tori pe te ti wa niyan e pe number ati mi 08035402507 08 tabe fe ka wa foni tilu ti fan danu bole nibi ayeye yin tabi ninu ile ijo sin yin ko le dun kuno larin ni tori pe ti wa niyan e pe number ati mi 08054025070804025070 e ba fe po lowo oja number ke pe ojo mejo latun mo pade o titi ojo mejo ani gbo sira wa ara to de loruko mi sunday obela won yen pe mi kore kore pede pede ko anointing ebe abonile baba to be mo lomo ani gbo o dabo

0: ti lo gba se ri lara re a si fa so ogun lo tori satani bu so tun re o gbadura ibi kibi ti esu le ba si ni ri ajo aye re ni oruko jesu ina olorun ya oya
1: amen
0: gbadura satani ni bori re
1: amen
0: mo ti soro nipa ibule kan nibi ti satani ti duro ti jobu to ti dan jobu o gba gbogbo ti jobu ni sugbon nipa ori ofe olorun ko lo to olorun gba pada fun bo gbadura gbogbo ti satani ti le baje ninu aye re olorun ma gba pada fun e
1: amen
0: oba to mu ikolo david pada nigbati to ogun de ota ti ko aya omo ati gbogbo to ni to ko lo ni iwe samuel ori kini ese bibeli so fun wa wipe david gbadura oluwa so fun david pe ko le pa pe yo ba yo si gba pada olorun si se iyanu yen ninu aye iru iyanu bayi olorun ma se ninu aye re
1: amen
0: ota ti a lo ninu aye jesu ninu judas ikan ninu awon omo eleyin ohun lo lo ba awon olori alufa pe ohun ma fi jesu o si gba ogbon owo fadaka ke bibeli se wi lowo won ni opin owo yen ko le na o n papa lo suwaju jesu ku eni keni to sun to lo fe ba sogo lara re o ma di oku loruko jesu bibeli se fun wa wi pe oni ka koju ija si esu o le sun yo sa agbara olorun la le fi koju ija si adua la le fi koju ija si a la le fi koju ija si ori ofe adua ori ofe oro olorun to ju ija si esu ti wa si se bi esu olorun yan da so da jesu gege bi oluwa ti olugbala to bibeli so pe ni te ninu jesu o di ada tutu o gbogbo ti koja lo ori ofe ti wa tutu olorun yan da fun o
1: amen
0: mo si gbadura olufisun ni aye re o ma subu
1: amen
0: jesu wa
1: amen
0: ebere fola

0: ture yo afe de feyo abate de oku fofo agbede amo wi o to ba jora won la wa bi ni wa ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu dalo ni pele ifaso wa pa amejeje 92.9 awara pede kinu elede okun to ba gbo bo sausa la ba so ko ni sipa sipa yo awa lagba ni bi ka so didun lede igbo ọba ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pambele nibi ka ma fe popo yo ninu ede gbogbo la fi ja siwaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je pe gbangba le fun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio amejiji to ja siwaju orisirisi eto agbokose lowo wa ni nbe ifeso wa po amele eto to moyan lori asiwaju elede enu gbogbo ijele oro
1: ojule dangba ko sojo ta aji ti o rera o aisowo lode owa aji ti ko bara re ipenije eto abo ase okan re laare ore ma rojina o ma bo kan je bi ekun ba da lekan ayo nbo lowuro o aforiti lo lo ngogbo ni okan re le ki o si mu owo le pelu te pa mo se daji jo gbe orilede yi doke aforiti ati ifarada la nilo ojo abara ko laarin o ojo abagun ko la ko run isun tere tere lo ma dibu ni aforiti die die le dagoke akeko ni wo onise owo ni e onisewo ni e osise ijoba ni e igbega o ti ilorun wa o tabi iwo orun ode ledunma lo tin wa o si fe ka ni aforiti ati ifarada Yoruba ni wo ni Hausa ni Igbo ati gbogbo eya to wa lorilede yi eje ka ni ifarada rara wa Bond FM 92.9 lo ni eje ka ni ifarada ki orilede wa Nigeria ko le goke agba

0: de tori pe idari ko se kekere ti di eyi e gbianju e ko ife ati akole ko e ko lori isakoso ke si yo eyan to da ninu we royin Sunday Telegraph in Sunday Digest no la rotu ni bi ti peter obi ni ba won odo bi
1: lo ke di le so la re mo apelu re mo apere la roti toni e gugu na
0: e ko ife ati akole kan tele lori board e ko lori isakoso ke si yo eyan to da ninu we royin Sunday Telegraph o wa ninu royin Sunday Digest no la rotu ni bi ti peter obi ni ba won odo bi
1: lo ke di le so apelu re mo apere la roti toni tori pe gugu na won ni gi won lokan ta le wa je ola tun ti disu o ni ba igbe aba tin atari agbodo ye tese sile o pa e to ni ba ka ma toro ba ni so ipo awa odo to benu ba ana ni asiwaju wa leyin wola mo di ojo be gojo gugu wa do 2027 o nbo elo ni a fe fun yin ti a fe loyin lati bo oselu rede wa Nigeria je tan fe loyin gege bi atogun loselu tan fe loyin keke ma takuto oro fun awon egbe lo ni ko ojo kan ah o ni e ma tojo obi yin oni buju ba kojo oro ama odun so lori ase ka fun ti awon odo ejo awon odo ni agbala yi to po wa ni ko pe lo npe si akesi oni ile ise agolopa le wa Nigeria awon esabu le wa Nigeria ti wa digbidigbe o omode kan abodo kan to je pe bi pe te lo omo buruku ni an lo bi ti odo je de to to ba te he e kan de ninu yo e da de wa Nigeria tori eyin te ejo do gan na le para je asiwaju wa leyin wo ola oju kindi nation Sunday Court je na kala ro yi
0: lojo we ro yin Sunday Telegraph jere la ro toni ohun na ni won tin so ile ise olopa to men pinle kaduna ibi ti ile ise olopa ni ipinle kaduna ti won tin awon afurasi e la won ti mo won meta ototo ni agbegbe kan ti won Makrafi ni ijoba ibile Makrafi oni bi ti won ti farapamo si ohun na ni won tin so ile ise olopa to men be kin lo si pinle kaduna ibi ti ile ise olopa ni ipinle kaduna ti won tin so bi pe awon afurasi e la won ti mo won meta ototo ni agbegbe kan ti won pe ni Makrafi ni ijoba ibile Makrafi oni bi ti won ti farapamo si se pe won jiyan pe won se mu se ise la bibe oni sugbo bayi owo palaba won ti segi o latari bi pe awon ton kefi ipo won ni won wa bibe awon si lo sise iwadi nibe na gan la won ti ba won ta won si fowo sikun mu awon meta eni to je alukoro ile ise olopa ni ipinle kaduna iyen DSP Mansur Azal owo lo sise loju oro ohun to si so bi pe ago mewa aro lojo alamisi ohun na la won ti ta won ji pe ifa bayi ba nse lo ta won si je pe o fale rara tawon gbera lati lo sise ibe na ni ijoba ibile Makrafi ohun na ti ba won eni ibi ti won fara pamo si to si sise laabi to si ti mu awon meta nu won bayi se pe la kan to ri lodo won ohun na ni pe won ko awon okada alukuku lori sirisire ti won fi sise atawon orin ise oloro mi ni won ba pade lo won ni sugbon ni bayi won ti wa ni ile ise olopo ba tori pe won ti ma tun sise ise iwaju o ma tesi waju boya tun na won obo mi se pe won gangi mi ti wa bi mi ti won sise won won ni gbogbo le lawon mi o ma se ifitoto e tawon si mu wa si eti gbara lori sugbon ni bayi atawon orin ise oloro mi ni won ba pade lo won ni sugbon ni bayi won ti wa ni ile ise olopo ba tori pe won ti ma tun sise iwaju o ma tesi waju boya tun na won obo mi se pe won gangi mi ti wa ti won sise won won ni gbogbo le lawon mi o ma se ifitoto e tawon si eti gbara lori sugbon ni bayi o meta nu awon to pe afurasi ni won aji won ti wa ni ahamo awon bayi ni ipinle kaduna inu we ro yin Sunday Telegraph ti ye ka laaro tun ni

0: ti abala agbe o fun ti aro yi
1: be
0: ni gege bi ise wa boya jule
1: labala agbe yawo toni amo pe ni gbogbo ojo sunday awa omo leyin christi a lo si church awa muslimi a lo asalatu e ba kan lo je ko ojojumo la nlo kirun o wa ni ka wo pe ba se nlo church ta ba ti kuro ni church bayi ta ti nlo le ta ba dele kini nkan ta lo nde ba gogo akoko niyan ta ba dele ati kuro ti gbadura ton owo osukulu awon mo ta san ba ti jeun ai nise orisirisi nkan la tun ma ba pade ta ba ti ko ni church abi mo salasi ton o wa ni ibere nla kan re kini ojuse ile ijosin tabi esin lori se ojuse ijosin se ijosin won de nikan lopin abojo ojimo ta lo si jimo ta won muslimi lo abojo ojimo ta ti kirun to bayi ti kuro be ojuse ijosin o ti tan lori gbogbo nkan ti awon eyan se nipa wasi abi iwasun abi nipa igbadura
0: afikun ti eloto to so ni pe oju re fo ni o to ni mi an ba lo si message on lo si le ijosin a mo pe an sa adura be ni koda won ngba ta wa ngba kekere church oko o ma dan rin kan pe jesu gba la o tun wo san
1: ara ore
0: ewa to wo
1: oyin momo
0: ma je ko re o kan re ko to pe gbe igba ti jesu ba gbe igba ti jesu ba de o a wa wo fo lo pade re la wo san wa yo si wi pe o se omo odo re bo sinu ayo baba re awa lesson lana ni muhammadu leni to lorun ra o alanu fun gbogbo agbaye gbogbo igba toju ma ba ti mo omo yoni nda se ati mo so si o ati
1: si o
0: se won ni ran lowo tan le se fa o mo ma rufu ni abi o re se
1: na
0: mo ni I no get god bless me children abi abi ran lowo tan le se fa wa tan popo si yawo pupo bi pe da na yawo lo lo ni o o de fi ti ko pastor ba fa mo so si leyin ro se yen no ni je ki okere mo wa
1: si church ati mo salaji
0: wakati marun bolo to se ni ati agbe kale re ni o
1: abi yan te ni pe ni ja ko mo fe sanwo ile mo fe sanwo ile ki ile re omo nje awon ile ijosun tan lo se ni so ti kon alon sabi won tun da won kan mi ti won fi ko se ton nipa ninu igbesi aye wa
0: nkan to te ti o fi kun na ni so won pe fe lolorun
1: e si o faja
0: awon lady na awon toro mo ti wa nti wa
1: be ni
0: ba won fa ko de oni fade se awon ran lowo kan wa to pe mo ti nu wa labenu number da obi le tan da obi so to tan lo bi so obi ba fe yin dan le abi lo wa si soke ko iran lowo bo ri gbo se ma wo nu ara nta ni ka wo lara abi o ti se fun yin te ke du pe
1: he te yin fe so so ah ni le jo sin wa nkan bayi ka so pa lo n gbadura aba lo n sin lohun won tun sha nu wa
0: to ri awon kan yin ma je ki wuri omo wa tele tele to ba lo sin mo sala si thursday friday ojo ala bi ojo jimo o mo ri oka o mo ri eba o mo ri gbogbo e te ko won ko wa inu awon mo kekere inu wa ma dun lati lo sin mo sala si ni thursday ati friday so pe a ri sara je ari e je mo tara ojo opo ti won pa won le laara ijule
1: 0814-299-4814 0814-299-4814 tabi
0: 0816913968 agba pedepede kan
1: ben
0: India gbogan anu aye ni romo oni kokonu radio na ja ko safiwere oni bu awon ife ta n so lo to oni je ki un kwa patesan danu
1: be ni
0: na fi gbadun radio nigeria
1: be ni
0: ojo adale o
1: ami ami o
0: India gbogan mi
1: e lo ko ojumo ojo ojumo sa
2: ora yo gba o
1: ami na
2: ro ko be ata la odi
1: eh agba
2: iga baba nsi esin anu sa ti jama

0: baba oke o nipa aisan odeta to ma nbara won rin ojora arabeku ati dakole ki to wa laarin meteta
1: e se won atokun idakole na tin ba obirin re to je ji pe ni yo le se ndede bo si ye ko se sugbon kun ni lagbara lati se elekeji arabeku ara o dide la ni seju kan si ara ti wale ojora nti te ara o dide keyan fe ba obirin re yo da igba to ranti nkan kan ara re o ba wale ti o ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baboke o la se do olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o o gba pa lodo wa olohun si ba wa si
0: baboke o kya to si pe nkan lomokun aisan ise ara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
1: e seun atokun be ni gbogbo ala mo ipe ni isan ni waya ninu ara nigbati eje o ba ti ri bi lo bo ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere ma mu awon ipenija ko akoko ninu ipenija o se se ko je se kwarin laarin seju kan si meji abere si ma mi elele elomi yo ma rin gege bi eni ti bata fe se re karin ka ma terin elomi yo da bi gba to te igomo le atele se o ma kan gorogo abi kinu ara bere si tayan kori mo fe elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe te ni rigbon se si dede dada eyin yo ma fa elomi so ise ese ko so isa pa ko ma fa yan so awon nkan yi ipenija isan ina ara ti ejo ri bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsa ba fun awon ise yi pelu ogo lodo olohun to ba dodo baboke iwo gan gba pe ni olohun be leyin baboke o nitori baboke o monk du isan ara yi ti ma so omokunrin di ole ti ko omokunrin lo soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko narin dede dada ti ko ni je keyan le gbese dede ki salenu eyan keyin ma fayan opa yi ko ma ro ni gorogo eruko re si ro elomi to ba ti ni ipenija yi pelu ase tolohun tin soro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe olohun be leyin oke o ni shop number 10A oye kola plaza ni wajipa life church ni jakande gate ni isolo road ibe baboke wa ero bani soro mi 08094471143 lekan si 08094471143 abi 08022614 42 08022634 42
0: opolopo awon ti ejo wa na kan na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adayeba si iya to nbe laarin ajegun lasa ati ajegun adayeba ati pe kilo bi adayeba to wa ninu ajegun todo tin
1: tokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ne ma mo pupo ajegun adayeba ti mo so ni pe baba to bi baba baba mi lo ni nitori pe ode ni won nipa imo lo soko ode ibe na ba pade won ti sato tele pe ti omo omo bimo okunrin ni ke gbele lowo abi tu to ni na ajegun adayeba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adayeba pe nu
0: kabiyesi eledumare
1: to fi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti lowa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri klon be lodo baboke o toro lohun ba wa se
0: e ba wa pe si office yin le kan si kede so oju oku e wa farabalẹ pe
1: kan soro ti ele pe baboke o si 08044741143 le kan si 08094471143 abi 08022614 42 40

0: 61442 shop number 10A Oyekola Plaza Niwaju Deeper Life Church ni Jakande Gate ni Ilo Road Ibene Baba okay wa asi ni ero igbalode yi ta ma fi si awose on fa awon eyan ti wo no ma foju ri gbo to nsele ninu ara o si ma ri awon ipe nija to baba isan kokan pelu ase lodo Olorun oba to mu ti wa to mu ko nbe gba go ti enu ni soro sin baba ke o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza fa awon eyan ti wo no ma foju ri gbogbo n to nsele ninu ara o si ma ri awon ipe nija to baba isan kokan pelu ase lodo Olorun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba go ti enu ni soro sin baba ke o ti wa wa ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti solo ibe ni baba ke wa
1: o le ti gbo yen gbogbo eniyan to ba ti de Jakande Gate bi shop meji si meta o ti ri Oyekola Plaza ni waju church nla kan Deeper Life Church to wa nbe iwo se ati wo be bere shop number 10A ibe ni baba ke o kale si ero ba ni soro won lekan si 00 94 47 11 43 o tun le pe 080 22 61 34 42 aisan ko ni fi agbo ara wa se bugbe o digba kan na
2: ire
1: o
3: aisan ti o ju wa lo ta ko ma bi ba wa ga ga ke
4: ka jo arike enu lo de to roju koko bayi
5: oju lo siri se mo ti ma bo je
4: ah emi ni mo se
5: enu ba ri e bo se le furu koko furu koko bi eni bi o le sokidi le ka to wo gusu yo ro pe ni se kidi lo nko la se dere lan beke oke te yo ni ti to sadi daji ona se ti kari bonu bi epolo to fenu kan yo
4: ah ai sa tarun yo ma se nkan o emi wa ni ti se bayi olulu fe mi
5: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to rara yin bada ta o fa ga ma kari o o we mo gi baba oke ho
4: to wi mi iwo na soro sote salaye bo se se fun baba oke o ko ma ra yo to gunja le re fun lugo je ope yi to ro ni gorogo ara tita je ara tita ara
6: Shop 10A Oyekola Shopping Complex Ladojuko Deeper Life Church Jakande Gate Egboro Isolo Ipinle Eko Epe 080-944-71143 080-944-71143 Baba Oke O Elebo Gi Debede Ebe

0: ṣe o oni gbongbo yato si won jo fausi agonjo bi bayi ki ma se kabiyesi si awuse oni gbongbo oba oluwa segun oluwa toyin adeyemi ajasa olaside wan fun ti ayeye odun mefa eleyi ton ma se ni ola odeye ni ori apere awon baba nla won kabiyesi kade pe lori ki bata pe lese ki irukere ko do kini ki esin oba ko joko pe lase eledumare odun mefa le fe se yi e se adota ninu ola nla ninu alafia lori apere awon baba nla yin lase eledumare awon olori yo sise ibi pepepe laafin a ma lo lose yi a tun pada ni ojo mejo lagbara olorun ba mo dupe lowo olotu mi balikis ibrahim olufunke wura ola adisa loruko temi 08127044485 titi di ojo mejo e ma gbaye gbadun
1: FM 92.9.

0: kokonu bero ile ise bond fm 92.9 na le 33 adupe obe se 33 wa ninu bero yin sunday leadership laaro tuni ni won ti se agbekale apero kan fun gogo awon olori elesin patapata apero na ti won jukale ni oruko egbe awon mo leyin christian yen christian association of nigeria eka ti ipinle bonu nibi ti en to je akowe agba ajo ohun iyen apostle joshua akeredolu michael so ti salaye pe o se pataki kawon ko awon olori elesin jo olori elesin muslimi olori elesin awon awon alaba alaye ti awon atawon ti kristeni kawon joju ko papo to fi kun awon odo atawon obirin atawon alenu loro ninu awujo o ti pada ko joko ki won jo wo pe seri alafia ati isokun orilede yi ohun le ko je ko mu laya kan olukaluku debi wi pe a wa ma sise to koni si pe tori pe mo je lesin islam abon je lesin kristeni ma wa a ma kolura wa ma takoro oni yen oye oye wa koni je ki awujo wa ko tubo tesiwaju ohun na rijire tawon sise agbekale apero ohun ni ipinle ebronu lati re daju pe gugu awon to ro kan yi pa pa fi lo won lori elesin won wa ni bi apero ohun kon le mo ru oro ile ti won ma so fun won lati leyin won oro to ma mu suru wa to ma mu alafia wa ohun lo ye kan ma so ma fa ibasepo ati isokan lorilede yi owo lawon fe ka awon elore lesin ki won ma so nibe o lo nse pe aporo won na aporo ohun o ajo monday lo ti bere to si ma lojo ti ojo alamisi lati le wuye pe lojo kokan awon ma wo oro kokan ile to ni ti pelu preaching ati waasi ati waasun ile ti won se lawon ni awon motorasi atawon ile ijo sin kaakiri to won to ntele won le ni aigbolohun alafia ko le ma wa nu okan won ko ma fi ife sinu okan won lati leyin won ko rilede yi ko le ba ma tesi waju ipinle ebronu o na se agbekale orun si bi ti kan ti ipinle ohun to fi ni pe ati muslimi ati kristian ati awon elesin abalaye gbogbo wa omo rilede yi ni oje ka wo papo ka jo sise ka jo ko mo lo papo sise ka la fi rilede yi ko ma ba di fia fia mo wa lo we no bere in sunday leadership lo wa laaro to
1: no ju wa ke di nation na lo sunday punch na gboro iroyin bani lokan je o won le ma ja muso ti ka ma ja ba ka gbe gbe bi alaga ijoba abile ti an pe ni

0: orin le ngbo lati enu baba ori adura ni o bo tin kori e na ibu wa ka ma se ami ni o 08032229979 ni kokoro ti a fin seto dijo bibeli lo nlo lowo lowo ebi ta tin tu awon oro to ba ta koko mo lati nu we mo bibeli hello olori afefe o
1: omo na lati koro ni
0: ah oya o ibere keje to nu o da no eniyan woju
1: Olorun
0: ma wo kan be ni ninu iwe wo l'Oluwa ti ba woli Samuel oro yi Samu abi Samueli Samu ni se yo podeji e ti da e ta po mo ra won Samu wo ni David ni Samueli wo ni ni e wo le mu ni mejeji
1: Samu wo ni
0: oni Odidi ni Samu.
1: Samu
0: ni David. Samu ni David le mu oda na. Bi kele ese kelu.
1: Ori yen lo wa ma pa
0: ka so. Oda na. To ba di jo mi. Samu Samuel ni. Sai kini. Ori kan din logun ese ikeje. Ze di go. 1 Samuel 6 17. Hello, hello da fefe o.
1: Hello, e ka so.
0: E ka o.
1: Ye sa ku se mi ni sa.
0: Awa ni yen o.
1: Ya se ku gbe o.
0: Ami o.
1: Number
0: one, Number 10. Number 10.
1: Number 10.
0: What is below?
1: Number 8.
0: Ikejo. 8-1. Epari, bolu oro. Ninu bibeli to sobi pe. Eyi ni o dasile ni Joseph fun epari e kede sobi to wa ni bibeli. Mo ti bere ri o.
1: Be ni ti bere.
0: Eyi ni o da sile ni Joseph ni eri. Eran ti e.

gaju gẹbẹ ti gbọ fọrọ to koja to to ni nsin la fi asuro ki abawa his royal majesty abi esu oba olusegun adeyemi ajasa awuse of onigbongbo kingdom ola si de wan fun ti ajodun odun kefa lori ijoba wishing your royal majesty more glorious years of peace prosperity and wisdom on the throne emi asopo odun laye o lola ni ni agbara olorun lola ni ko ni do ni tunjo la kan ma so pe loni ni ko ni do sugbon awa yi wa pe lola ni ko ni gere wi lola ni ki se ni ni agbara olorun on the 24 monday gbogbo weje we mu lati ba baba wa yo yo odun kefa ni ori ite emi asopo odun laye ni agbara olorun ni agbara christi ami siwaju si mo tun fi asope ki loye olusegun babatunde oyenuga aire mako se of musinland gbogbo awon lolufe o ma pe won ni bold e se pupo o christ yo so yin ni eson re mu dupe lowo yin o ati alagba olaleye ruben officer baba ina lati ifakagege ma n gbadura fun baba pe oluwa yo tubo fun yin ni ilera peye ni agbara olorun ami loruko jesus christ isif kende adebusola bale otumara ilu femi loye 1 number na le ma je o eyin lo eyin lai lai dupe lowo eyin na e se pupo aju si gbogbo yin e se on christ yo so yin ni e son re e je aduke lohun a n pada bo ta ba pada de a ma te swaju

0: ajo to ba le wa iwa saye re oni jasasa jesu jesu
1: wa re ba wa so re je ka so to ku di ojo mejo ope mi lo so da won ni bo weto atan ton fu wa lebun weto yi christ yo so yin lesson re eni kan to gba ebun wa ni oludotun ekun dayo lati joko a fun won ni ebun won to gbo won se le se dodo nigeria lapapo mo de gbe fun wa lore toto ni olotu eto yi sa Siofilos tun di Olalekan JP nigba ti awon lo botini atakede arabere funke adisa ti alaja balikis lagbagbe gi ise wa ti o lati joko a fun won ni ebun won to gbo won lase le se dodo ni alapapo mo de gbe fun wa lore toto ni olotu eto yi dokita Siofilos tun di Olalekan JP nigba ti awon lo botini atakede to a funke adisa ti alaja balikis lagbagbe gi wa ile ise wa alagbagbe nga fatile bi Christopher Faibo re seyin ka tun pade emi omo yin aburo yin ati arakunrin ninu Oluwa lojo mejo pelu asolu Michael Oluwafemi Adesina mi sa Bible na gbe pe ose re lo se o dabo nko Christi.

Aba article sori eto yin ka dupe ti le se radio Nigeria Bond FM 2009 da wa ni ilu Ikeja opelo

0: ile wa loni e ja ma dupe gbogbo ewu lo nre koja lo ti o de aru ta mo sugbon an dupe ayin baba boju eyin ta gbogbo ori torun ti se fun wa ati to tun mi ati to ti se seyin tele tele o ye ka ma dupe ni ati ka leto lekan la le yin igbo ra lasako gbogun baradi o ka ma dupe lohun lolufe wa ti won ti wa leyin tabi ti won gbo eto yi ti so wi pe e ma te si waju ale akoko o be dupe lowo oba mudashi usalau alade odejo bi alagudo yin igbo ra lasako gbogun baradi o ka ma dupe lohun lolufe wa ti won ti wa leyin tabi ti won gbo eto yi ti won so wi pe e ma te si waju ale akoko mo wo be dupe lowo oba mudashi usalau alade odejo bi alagudo oba guru kingdom fun isese de ti won se koja yi o le tike ni palace adupe lowo yin gan ni o awon eyan mi na won wa ni egbe mi ti busayojo ki awon eyan
1: ka dupe na leto to ti gori ategun ni wakati owo yi oruko eni na ni janu eni busayojo loruko mi omo bibi ilu fiditi ni mi e tun gbadun wa laaro yi agbara lorun
2: mo ki gbogbo wa pe akusi ni ose ilagbara ose yan ose yi ma je fun wa olure mi apon damo akiso ya san ni loruko ti ka dupe na lu gori afefe e ma ba wa
0: e je ma dupe lowo awon ololufe ile ise yi ati awon ololufe eto yi and mama wa Victoria the ultimate ventures ni
2: sagba
0: lo o sayo lo seyin ma je fun wa olure mi apon and mama Victoria the ultimate ventures ni onuba wele street car wash bus stop ni jigun lo ni kotun lohun adupe lowo yin sister Bola Akins ni lu egan adupe ni owo yin fa baba wa pa chief Karim Jimo ni ojoba aka nina lo igbora won gbo ipe si aye aye lana baba ti koja sodo leda to da won se aye ni lu igbora o omo aroko agbe baba gbera won dagba kankan fun eni keni pe awon lo Chris Karim omo baba omo aroko agbe o na lo te wa lago pe baba ma ti lo baba nina lowo be gborun lowo ojo e ma jokun ke ma je kolo un to ma je lorun ni keyan ore ba mi timotimo e ba mi ki baba mi wa re mo ni fade olanre le ton ti gbo ipe sile aye raye baba na ni ke koko de si ke to lo sile ti to mu yin lo sile lohun be ba de tabi te ba to kale lohun 00.00.3.71 Heaven Road na ni e tete won lago e ma fi nkan le di wa gbuwa la nbo ta na ba dagba ta dogbo tan Olorun Olodumare o ti gbe yin sa fe re already bi a se ibo ago mere oni ni baba o wole o a o si se ayo ojo kejo fun oni ojo kejo ba be si ka lati oni ilo Idris Karim mo jise re ajo kojo ko lu nbe ni ko si na dida kan mo baba worship dada eledi e ba le oko oke ni ilu igodo aye odun kewa ti won se ni woyi ijejo gbogbo eyan mu ke osupa saido akorin fun wa ojo na leti ke gbogbo awon loba loba atawon ijoye ti won wa baba wa lady ile oko oke ni ka dupe lo yin o wi pe e se pupo ju yin koni ribi oju kaka ti raka ke lide ribi lalade kun ti raka ti raka ke ribi lalade osa keyin na ke dagba dagba ke kege ke gbo bi ologbo oba ilu ogbo gbogbo ti ma se gege bi ogbo ayin gbogbo wonji wonji bi aso mo tin oni ka dupe ni owo yin lori eto eto yin ka dupe e je ka gbo orin loke lobo na
3: nigba ti mo waju ti mo ero mo we
0: e je ka gbo orin loke lohun mo nbo na
3: Ti mo wa ju ti mo ero ti mo we ti mo ero o ko ro lasan lo ye aye wa ye mi pe lododo oro awon agba e ya lasan o mo wa se ju si elodumare mo dupe mo dupe lowo oya ti baba mo dupe wa ran ni bare debe ka bi esi sura ma je si oba na si si gbe na gbara won si oro agba o ba ti fo ba je ka bi esi ke pe lapare lorupa ba ile de ile e ni lododo alaga ba le foro mi mo ko to fi dori ba le to ko dupe lowo yin o ipe lo to kan le yin ba le yo to si gbogbo wa pato alaga e godo ko ti fo be na si sa ni akiso ya papa ati gbogbo alaga to fi dori gbogbo osise kan ri godo ko

0: agbada sile buruko ni pe bi eseun gbogbo oba te pe mi leyan ilu oni daru mo yin lo yin ni mo fi oruko baba ori bodo kiyi oba la sisi igbana bi won so waju ni ko tu ka epe o oba si ni adebo wa le dada ota elebe o ti wa na de ode bi alagodo ti lo agodo oba do to nojim din na bere jo alaka so pelu ina to oba sulaimon ari si oraji asaros oni ba eku apere oni do ta isa eseun eku ni oloye agba alaji akimi so ladara bale oko oke tupe tidunu tidunu
1: eje ka ma dupe ore ni gbogbo igba kigba ti abati wa ta si wa laye ti emi wa ta se mi ta ti mi eje ka ma dupe lori eto yi na ni ati jise baba wa jim baba najim din ajile kege oba enko oba tapa onigunu oba ta din ajile kege ba riran of Lagos oba leko won je ba riran bi nkan kan ba wa nko ro be ba dodo ajile kege kan ba ro ko ba ba kan ba kan ajile kege o mu yo mu leyin kese ni won wa ni idimu idimu ni won wa ajile kege street ni idimu be ba fe pe ero orun gan papa je nwo kekege ero ibani soro won ti e fi pe won 0 0 36 7 16 1991 lojo on the 20 yen ti iseshe gan waye ana ti le soyun gba to jo keji ni won se teko won ni kin dupe lo yin o awon iyawo gbogbo awon omo awon ore ojulumo ti won ati olori ebi to na fi di kale si ilu gbolohun tori baba ti yase fun olori ebi won lohun be ran ade be ba mo bi na lo omo ti bi na yo mu lohun olori ebi awo na o gbianju lori eto eto yin ka dupe ona la wa e je ka ma lori ti eyan ba dupe ora na ari mi gba enikan to be si dupe eja fi ti Davidi ninu bibeli se apejuwe ki se pe Davidi ki si wa wu die die die sugbon mona to fa olorun soro ti o fi bo olorun pade fi pe ka gba enikan to be si dupe ewo eja fi ti Davidi ninu bibeli se apejuwe ki se pe Davidi ki si wa wu die die die sugbon mona to fa ba olorun soro ti o fi bo olorun pade fi pe kabiyesi mo dupe o yo yira nle yo ma korin won wa gba eni ti to nse olorun to nse ewo gugu awon nkan to ti committee bi aja ile ibo ninu bibeli gan papa sugbon mo pe to n ba ti rawo ebe so olorun to gbara ile to korin to korin to korin yin olorun a da ni lohun a si foriji lori eto yi na ni won ti ma kan to ti committee bi aja ile ibo ninu bibeli gan papa sugbon mo to ti rawo ebe so olorun to gbara ile to korin to korin to korin yin olorun a da ni lohun a si foriji lori eto yi na ni won ti ma je ise pastor apostolic church oke anu assembly ni ilu ikotu lagbada ni ori ofe lohun ni awa church anniversary mo aye ogoje odun ti won ti gbe ijo yi sile won wa papo mo igoke baba ti won ti gbo ipesile ayeraye pastor adio ds otunla ti won gbo ipesile ayeraye a se iyun ayodun medogun ton ti gbo ipeya atotun atosi saturday 12 september na ni jo kejila osu kesan odun ti waye ona ni yo waye ago mesan leto yo bere eje ka ma ki gbogbo awon ipeya atotun atosi saturday 12 september na ni la osu kesan odun ti awayi o na ni ago mesan leto yo bere eje ka ma ki gbogbo olujagu to gbogbo ta balogun anniversary chairman Mr. Jide Osifowo Ifowode anniversary secretary Mrs. F Olapade treasurer mo si tun ki ya emi na ya bode abeke omo ya leko to je gbogi ninu

na o so ti e satani ideyin leyin mi o lagbara olohun ba gbogbo bi ti ota farapamo si to tin je wa niya ina yo ti jade ogo wa buyo a lenu ope lagbara olohun ba

0: Bond FM 92.9 fẹsọ wapọ kayé ṣe ko wa ṣe wa lore ni o ma ṣe wa lore o so lo loku to su yi ma fi pari eyo kan pere na ni ope anu omo na ni arigba ope wa oni kan lagbara ologun ba won eto wa nte si waju le ṣe Bond FM 92.9 ago me o ti lo bayi to koja wene wene a ma lo sori oro osunukun pelu awon atoko eto Tariq Abdullahi ti wa ni ikale lai ni gbagbe Balikis Ibrahim so dapo lori ero ibane soro ko ba le na ni lati mu eto oro osunukun won bi ti ma na oro sori afefe ti won ma foju osunukun wo agbodunu
1: oro osunukun na re e foju osunukun wo osunukun na re
2: Oro funukun oju funukun lo ye ka bi wo lo mu awon olopolo
0: ko ma funukun wo agbodunu
1: Oro funukun na re e foju funukun wo Oro funukun me e foju funukun wo
2: Oro funukun oju funukun ye ka bi wo lo mu awon olopolo pipe niyo bi mo po ni le se 92.9 lati se agbekale eto oro funukun ibi ti won ti ma se agbeyewo awon oro to lo ko ita fi e sele gujo wa awon iwa wo ni ko to awon iwo lo to se be be mo kuna kuna awon sele kaye fi lo gujo wa e ma gbe si bo mi o 92.9 Bond FM ni ke ma gbe si ni gbogbo jo sunday ko mewa bo aro titi di ago mokola agbo seju gba ko no pelu awon atoko eto ogunlogun to nda to lenu bi Balikis Bola Ibrahim ati Tariq Abdullahi

0: part of are no ni bo aye ti laju aye awa ni aye awon mo je sita nisin won raye gbogbo yen ko mi ko ti fe ko mi ko si pe mo lo si gbogbo ko lo ma fo so lo ma fi lo ma take omo won yen ti koja ah si ni teno yen mo
1: nkan te so fun mi nisin ni pe gbogbo awon mo le pe ni awon awon bo se gbe card mo le pe ko so ra ti ni to ye ko ti la kale pe wa be ko se owo o wa ni lati lo sodo ga lati ma lo se awon o ya wa lo laro wa ko lo gba ile wa ko lo ti ya ya oko ya yawo ba pe aboko oga e ba pe yen lati ko lo se awon nkan se yen o je ka awon odo se ise owo mo
0: o wa lara awon kan to pelu so nkan ti mo so ni pe kan review policy yen
1: won tun wa won sha tun se
0: kan sha tun se awon mo ti je pe won fe ko tele o wa ti da wa ko se e ti won fun na awon ise mi to je gbo sa fun le je gbo of course machine le atowa sin oga no er kan review e o mo pe ara eto eko na ni gbogbo e a le para fun awon yoruba ni gbogbo wa you understand but then kan review e kan je ki eko yen ko hun awon omo yen ko
1: nkan te so fun mi to wa mi dada nisin ni pe gbogbo awon baba yen na to ye pe won sise bricklayer to sise awon orisirisi yen nisin pe nisin bayi o omi tutu ti oru eja tutu ti wonu e nisin ni pe to ba bo se sise yen gba to ye pe wa ni oya oya omo mi oya omo ise mi oya lo be yen ko lo gun orikin to ba lo si bi ise ni to ba sise ojo kan bo se kan ko si pe ya gba owo iwo na gba die ni be pe on lati se atuse lati je ke afile ri awon odo mo de mo pe awon to je loga loga na n gbo awon to de je bi awon onise owo na n gbo lati je kan ri wi pe nkan ta fi mo fi mu ile wa ni wi pe o ma n ko mi lomi ju mo se so le kan wi pe gbogbo igba to ba ti je pe a ba lo si bi awon ise owo to je pe o je se owo to je pe o se ise to je pe ohun la n lo lati feyinti le ni o ri pe ko sa awon ise yen mo ni awon odo opo nibe mo yen lati wa pe won de ti ja odo to je je asoju odo ni si je ko waye pe gbogbo gbinna gbogbo ona ta n gbe igba ta fi n se nigba yen o ti di nkan to je pe o ti de afisent igbala ni fisho ka wo na mi da ka wo gbon mi da lati ja ka fi je ki awon eto yen ki o se se to je pe awon omo omo yen won ma fe se ogbeni dani lola ma bere bere yi ipa wo le lero pe ijoba lati se fun yin lati ran yin lo gege bi odo
0: atokun ibirin te bire ibirin nla ni ipa ti ijoba le ko lati ran wa lowo pogun ekonu e ni human capital development iro ni agbara nipa inu lati widen knowledge wa lati je ki imu wa ko tubo
1: po si
0: po si and another one tun ni empowerment probably entrepreneurship you know nipa eto ise owo nipa opo gan ta le so ṣugbọn nkan to ma je kikini yi ko rọrun ni pe ta ijọba to wa ni oke iyen ijọba papọ to ba n se ti e ijọba ibile ko ma ran lo ijọba ipinlẹ naa o tun ma se ti won bo se le kari niyan nkan to ba je pe ta ba foju si ijọba papọ nikan awon melo ni ijọba papọ le dalohun lẹkọ naa bo ti ijọba ibile ma se ti won ti ipinlẹ naa se ti won a tete kari e wo oru ọrọ eto ẹkọ ti ijọba papọ n se nefond to je se ti won ti state na se bursary ti council na iyen ijoba ibile ta won na se budget fa won mo to je lu won e mo pe ati de kari iyen gbangan ni kini gan wa atu ani a po ta to pin to de ma kari so ona ti ijoba le ba to le ran lowo po gan
1: mo lanfani lati to de ari pe mo ntera mo ntenu mo ise owo mo lanfani lati lo si center kan ti Lagos state government gbe kale fawun lati ko eko bi osu meta osu mefa awon so nipa plumbing wedding organizing and the top other ni to ba ti pare e awon ma seto fun won la je ko integrate won into the system la je kon fun won lawon kan to ma le ta won na fi le da duro lowo won won ha de pe bo se awon to wa nbe na je agbalagba ni won odo yen o opo to bi mo se ro ko ye ko se po to ti le ro ko fa to je pe gbo awon ise yen awon odo papa won fe se ta ba tun ni awon oga je wa ti e na fun wedding se awon ijoba na tun ma ye gba si won pe ya o sile dada ni to je pe awon odo tun lo sibe yen abi kile yin gbogbo wa le se
0: olotu e se go mi o le para fun yin ni ogbon titi wa na ni National Youth Council of Nigeria a ma n bara wa soro ta ba ni pade awon odo a ma n bara wa soro pe ise owo akele owo eni
1: itan ni je
0: a le so pe aye ti loju ara won awon won ti wa online ka fi ise owo le ko possible and in our own way too ni last month ta celebrate World Youth Skills Day Okay,
2: kile n te ma so fawon because mo to re pe awon bi na ni awon pa kan ti won ko nbe won so pe iya ti mo je ife ko mo mi je isoro ti mo ti koju ife ko mo mi koju opo nu ma wo pe mi fe ko mo mi je medical doctor fe ko mi je lawyer mo fe ko mo mi je accountant iyen o je ke won le je ki won fi awon mo lokan bale ko ya lo si bi eto ise owo kile n le so fawon bi lori eleyi
0: nkan ti ma so fawon bi ni pe aye ise owo oto aye ise ayaye eko oto sugbon ti meji ba wonu ara won anfan lo ma je fun mo lojo waju an te ba ni ka wo aye na wa lati ko se wo ti o ni di eto eko lowo to ba pare secondary school aye kon ma wa se pe o ye pale wa ye admission aye yen ko lo ko se wo gba ti mo pare je ti mo ko ji na wa ye kini ti mo pare ji na wa ye kini ba ye ni mo lo ko ise computer ti mo nde ni mo nkan ti mo kon gba yen o si yo si wulo fun mi de ni e won da se so asiko eko oto aye ise owo oto so ki awon obi kon ran omo won lowo to se nse ise to se lo si school kon wa aye na lati je ko ya e a lo ko se lo e lo fe ko lo ko ile lo ko lo ko ile because o wa important
2: emi ti mo fe lo yi mi do pe to ye pe to ye pa awon odo ni awon le a ba di gba ti atabawo nisin ni ose to koja ni ipolongo fun eto idibo are ati awon omolegbimo asoju sofi bere kaakiri orilede wa Nigeria sugbon nkan to nku emi lominu ni pe temi ati abuwasi omo ti mo ko lode so ni pe ni pe omode la ran ni ise de toru toru bi pe awon odo opo igba no ma lo awon odo fun awon oro awon kan bayi ah kile yin le so lori le tori pe ba ri gba to ba ni o da wa la le bi kan to ba lo si bi to lo se ipolongo ibo ari pe opo to ba nbe awon odo ni kile yin le so lori ele laje ka ri pe awon oloselu o lo awon odo lati fi da wa ala le beto dipo se bo tin sumo die die bayi
0: amaran awon oloselu wa ni kon eyin dia ona wa lati fi le engage awon odo ni nipa ti oselu because awala poju and to ba engage wa properly ama fun won ni boost of e and asiko ati ma lo awon odo fun jagidi jagan nipa ni asiko asiko se o ti koja the world has gone beyond thuggery and political violence agbodo wa ona lati lo wa ni ilo to ma wulo fun ara wa ati fun awon fun ara won ni ti daada ati fun community orilede Nigeria te ba gbo nkan ti en to je IGP so ni shamo kon abujeta ton so pe ton won awon oloselu pe kon ma lo odo fun political yes even awa na we stand with him ta won oloselu to ma engage wa properly dia ona wa ton fi le lo wa ni ti dada ko nse pe nipa ti jagiri jagan abi ka lo daburu nikan ana awon odo gan se gan awon na won se nkan beyen mo boyemo to ba ti wo asiko to do le so an fi asiko yi na ro awon oloselu ni lati across all levels kon jo nitori Olorun kon dekun ati ma lo odo fun political violence and thuggery because ni any because nkan to ba ti expose wa si e mo ro mo so pe
2: o ti ba ti to lenu wo
0: ti ba ti tan lenu wo to le pe ah o wa nbe te ba ni di won gan won damu yin ko to mo pe yes tan ba ti damu yin le kan e ma fa won lowo and ah fe ri nkan be yen won aye ti ko ja gbogbo gburu nkan be yen so an fi asiko yi ro awon oloselu wa ta se wo election to je pe won ti lift ban lori campaign ba yen sin kon engage wa they should engage us constructively and not otherwise kon lo wa nilo to ma wulo fun ra won ati fun orilede
2: en kilo oro te ma so fa won odo lori ile tori pe teyin ba ni eyin ni Nigeria Youth Council of Nigeria
1: ten mi bara yin soro awon ko do ye pe won ko jodo to ye pe won sara yin kile le so fun won lori ile laje kan ri pe to lo se lo ko ba pe won pe oya wa lo ba mi da iboru o ta wa lo ba mi da ni to tin se polongo ru o kon le so fun won pe ah baba mi sa ejo to olohun sa e ba mi pe john omo yin ka jo lo se ru nkan yin
0: atokun e si da mo bere yin fun ra yin gan because ifo ma so pe omo olomo la ran ni se de turu turu to ba si le fi omo won si aarin wa ko si wala to ma le gba kan mo won ko lead wa lo ko lead awon odo yen lo because awon le stand wa pelu violence to ma si le gba kan mo won na ko se ko si wala bo won ni fe se so awa odo agbodo ro ri ara wa ke ma de ki eni olosele kankan ko lo wa lati daboro o lati cause violence or mayhem nigba election as I imoro mi oju be na lo
1: e so pe ka lo se lo ma lo yin eyin na le ma ra ba oloselu yi pe ah e fun mi nise e fun mi ni empowerment e fun mi ni gba fun lawo ba le le ko le se laje ka ri pe bi te gbe so pe e on kan te fe ni fun won pe kan se fun yin to de pe ko si bon se ategbe otun ategbe osun ati waju ateyin ma wa beyan do ba le le ro kan se le gbe gba laje kan ri pe to ba fe kan ma lo won ni awon fun awon kan ti ko ye ki won lo won fun
0: olotu e se go nkan ti won fe se bayi nipa bida wa lasile is lati mu election ton ba engage with structure dada ton so eto won fun wa nkan ta fe nkan to wa nle fun ni leyi te ba se wa se ba of course ori wa oku now I want am opuje ste ni ba wole o ma se anfani fun lojo waju a ma ri empowerment a ma ri ise a ma dibo fun won now iyan ko ni o se big deal but to ba se pe to ton ba but to ba ko won ri pa won le win won fe ka ba won dabo iyan ni ko yin ala le gba nko ta wa na fe ni pe ki election yen ko lo ni iwo ilo se en to ba to si ko de be to le ma se anfani fun awon odo fun ara wa ati orilede
1: mo ri pe awon kan tin pe wa pe igbere kan tabi keji ta wa ninu won laje kan ba alejo wa soro sugbon kan to de pe a sin ago yen sile ma bere bere kan ni owo ore wa to wa ni ile agodo wi pe gẹgẹ bi a se mo wi pe eto dibo tin bo tori mi o ni dake mo yin wa so lori e ki leyin lero pe eyin fe ka awon olosele yen se fun yin
0: nkan ta fe ko se fun wa nkan ta fe ko se fun wa ko yato si mo ta ni so tele na ki won fun awon odo ni eti igbo kon ri titi awa odo ro kon roll out programs to ma shanfani fa awa odo to ma shanfani fa awon to wa ni school fa awon to n ko se owo fa awon ara awon kan wa we call them informal youth awon awon lerin sin ton da moto wa se ri moto nla ton wa da duro pe fun olefun olo kon se eto fun won because papa wa ro soro kan pe omo talika te ba ko lo ma pada da omo tin te n ko lawon lojo waju so gbogbo we are they are all responsible to all of us at awon to dibo fun o as to dibo fun o en bukata la je si won kon ri ti wa na ro to ba se gbogbo leyi of course ko ni si pe awon odo kan da bi kan ru won se protest there is violence ko ni si run kan ben so imoran mi sun won ni pe gbogbo campaign promises ton wa se kon mu se kon de ma carry our odo along ninu program ati project to ba nse for any fun apere ni isoro temi ti wa ko si program ti chairman wa ma se ti ko ni fi tawo odo si ti ko ni ah dami mobilize awon guy awon mo yin na wa sibe o ke wa janfani yo and awon anfani po to di se lati gbo to ti wole lati ni first time won se ka so nipa empowerment ni ka so nipa eto eko ni ka so nipa ododun la se back to school fawon mo school we are catching them young ododun lo se bus trip fawon odo to wa ni institution na ododun lo se training na fawon eyan aipe igon so pe awon fe se tech training because tech ni ayin so sin so gbogbo e lo wa ta won kini ba wa yin please ko si ko sogbon awon odo na ori wa oku ta wa ri ni pe ni nsin ko ta fe a le ma wo pe a fe cause violence or any trouble ni community wa so oro mi ni yes
1: sir ko de pe a lo mo a le ri kokon gba 0706316916 0706316916 e pe wa ka gbo kun te no ba ni te no awon te so awon do hello e ka ro lo lo to oruko yin boya ti pa se sa
3: Yeah,
2: Hello.
3: E
2: ka ro ruko mele diku wa sa.
3: Okay.
2: Awa pelu yin. Okay, I should go, sir.
4: Gbogbo na la wa alibarika so olorun ade gba fun wa ese gan
2: ese gan anujuba loruko mi ni tawhid abdullah odijo mejo

0: ojo wali wali laro da ojo atura la ba wole leni o jewo osu kejo e ja se bayi pe aporo bayi ala bayi adifa fun owu e to lo sode ailere lodun o do de ailere lodun owu ri je o wu ri mu isuju eyo ko eyo ko ri owu se ni nkankan adabo sese ati iwure sese ona la mu wa fun yin eleyi ti a mu lati ibi sese tarin lo sotun tarin lo sosi tobiri tokunrin o ye ma sami nitori owu lo sode ailere lodun nitori ti owu ri ti e se isuju eyo ko to wu ti eyo ko so ni nkankan mo wure fun gbogbo ti to ngbo mi lo lo bayi bi pe loju otale loju ota ode
1: be ni
0: loju amonise ni afa imonise ni awon adini lowo
1: be ni
0: e ri tin se o
1: a se be
0: adabo la mu wale ni e je fun yin kini pe kini je kebo da nle awo adado adabo
1: ni je kebo da nle awo
0: adabo adabo eyo ni sese awon bile original e ku odun opo a sopo odun laye oruko yi pada re musbalade baba isi na ni omo ni ilu ilero omi lero dudu abilagba labe oba abdu aso edele saka olokolo ni gelero e ma ba ka lori eto
1: be ni ta hun ba mi yo mi kan gba bejo ba mi yo mi kan lagbalagba die ta kese ni o ma se lawujo ohun gbogbo ore ti won su fun wa yo mu nigeria ara oni ni wa yo ba gbogbo wa ile wa oni gbona mustafa sulaiman aba lero ni oruko ti temi e ma ba wa bo lori eto e ku sin mi
0: abala amaran ise polo wa loni a ma se gbe ni pe pe pe ko le ba kari ka ma ba se awon eyan abala amaran loni abo sese pelu oro siti lati enu alaeluwa oba mudashiru saladin alade odejobi ajagun badewa alagodo fagodo kingdom kini alagodo wi won je baba sale egbe apede won ni ati elesin muslimi ati elesin ibile ati eyin elesin igbagbo ati ti muslimi baba ni otito ati ododo otito ati ododo oni ki akoko lo dimu otito ati ododo oni ko ni ka koko lo dimu baba ni eni fe ba so go so re inu kan ni rufe eni be gbodo ni lokan oje olosun oje elegun ojo ni gunuko alagemo oloro gbogbo teniyan ba ni gbagbo ninu e bi pe otito ati ododo bi awon eniyan baba isoro kan wa si odo yin oni o se pataki o se koko otito ati ododo ni ka dimu labe be oba alagodo won ni ka ba oki are bola na tinubu bi pe awon gogo lo lori onisese akiyin o are wa bola me tinubu ati gomina eko baba jide sanwo olu ati gba keji won dr bafemi amsat pelu pelu alaga egbe dimu honorable idris balogun olu omo kafata gbogbo loba loba ni ilu eko gbogbo bale bale alagodo oni ka ki yin bi baba se nki wa loruko gbogbo egbe apede emi na ki baba wa oba alagodo fun igbalejo wa ati inawo inara akiyin o baba amo olore o awa ki olori aki gbogbo awon oloye aki gbogbo awon eso baba wa eso la wa n bopagun afagodo ese pupo loruko gbo egbe egbede aki yin loni ani se ise po lo wa e je ka koja si oke lohun
2: to ba ti joye tebi tara tore ti pedun olu orile itori odo oba kolawole ibrahim akiyele nsa eyojo ibi akoko iru e lori apere iyeju eni fi tokun tara si olorun ko saanu tomode dagba niara nugba igbega airoti redumare npese furu won pataki layajo ijo kerin le logun osu kejo odun nigbesi aye oba kolawole akiyele kedumare je ko ba akiyele se pupo o fomode joye olu orile itori odo kedumare je ko fewu bi lo pepepe lori apere itori oyomu orungba bi kimode olori polale akiyele olori adetola akiyele olori opayemi ati dede omo oba olu orile itori odo isoni bowo ikini n peri ase ise mu re Sheri, Niki Monde, Olori, Polale Akinyele, Olori, Adetola Akinyele, Olori, Opayemi, Atidere Omoba, Olu, Orile, Toriodo, Nisoni, Pawai, Kini, Yuperi, Ase Ise Mure, Ase Ise Mure, Oba Kola Wale Akinyele, Isodua.
3: Itu ni leti olododo gbogbo apapo megba pede yoruba labi are alaji musbo alade baba isi won fi asiko yi kede to si po kan ninu awon baba egbe won olobo prince abayomi john opembe alase greatest hotel bayi ni eto isiku won yo se lo iseri onibato yo waye ni ojo keta todo september 2026 yi ninu number 527 market link street akowojo bajima bus stop ni ago marun irole adura kun olobo yo mo waye ni ojo kerin 4 september ni ile ijosin atikin ogunbe memorial anglican church ikeja by airport bus stop behind lasu ifi eru fun eru fi epe fun yepe ni number 3 market link street jima bus stop akunjo egbede leyin eyi itojo awon alejo yo waye ni ben auto event center santos layout akunjo roundabout egbede lagos opo ma ti obo mo pelu iyawo lo gbeyin ologbe prince yomi obinbe afẹ o sugbon jesus fe oju wa lo e ma sun laye olugbara egbe apede akun se o

0: honorable musbawa bolore mu kandasi ti won je alale ilu jegun ton tun je council of ward ni jegun won ni ka ba o ki gbogbo ni se se agbaye pata paapa julo awon ni se se jegun baka na won lawon aki ori ade jegun alaye ilu abanure ni alani akremi olomi tutu oni jegun ti ilu jegun ati awon loye pata lai gbagbe awon omo ilu won aki executive chairman ngado iko tun SCDA senior comrade asis ayinde akinseya won wa gbadura yi pe ebo afin itutu agba isese agbe wa odun yi oni jase mo ti e ba ngbo chief honorable musbah abolore mukandasi alale ilu ijegun lo ni so pe ati sodun yi a o se temi to wo to mo
1: amen e je ka bo si abala ibere ka ma mu kini na do kokan ejeji nitori akoko wa lase to koja ibere ta bere owe ni o a so pe ka gba na ma wowo wa tabi ka gba na ma wowo eni ipari e ni pe tori ko se n to gba ipari e ni pe a so pe ka gba na ma wowo wa bi ko ma wowo eni oni 3 naira ni sami ah ejo kini 3 naira
0: ejo
1: se sagba na o ti wo 3
0: naira

Pollard Tribal Medical Healing Omukoja Afenroyin ninu ka fi ewe ato gbesi pelu ara awon ni won se ose iya ijebu to mu ilera eda ji pepe eri inu to nfa iju ati eda fawon to nwoju oluwa o kan jogba eela to nse segesege tabi ti ko ti e wa mo dohun igbagbe wa ki won na darapo bawon to yin oluwa logun ibaje ato si egbe tabi to sugar ki e keta to kun duro gbon loju ise nitori opa yin to ti mo won ogun orukun to ro ni adoro ito seboko ibaje ilaki ko bere si pe wa sori 080-362-03932 ose iya ajebu to nsise bi ajebi idan a ma segun nkan to rin so kulukulu ninu ara yato si ose iya ajebu to nsise bi ajebi idan ati ni opolopo orisirisi egbogi ni itunumodoko to n gbogun ti orisirisi aare ara eni to wa awon agba ba wa lara e ti won da laamu efori gbogbo igba airorun sun deede oun wa igbega lenu ise iwo ise ti ma bonu nipa ohun to n ba o fera alago ara mi ewe atebo pombele ile ise Ola Tribal Medical Healing Home fi se itoju gbogbo eni to ba kan si won iwo ni ko ma tun bora re pamo tete pe wa sori 080-362-03932 Rekasi 080-36-20-39-32 Tadiko Siwani number 8 Alaja ni Mota Idera Street off Isaliaria Palimo Bus Stop Songo Ogun State Kosi ile ise Olat Tribal Medical Healing Home loni fun eyike iya ilera ara re ko le ri mo daju pe ewe ategbo o si nge sibe sibe

ase kweze kwa na mda ajuzi onwe mnase amarozi mihe ndi mwu ajuzi abamba maka nwe yabu na mwe kwa nunke mke uji we kusi we nodo onye yabu na mwe kusi we kwa do ndi ufodi ase kwa mna omwade ncha obo kita ana mda ajuwa ha kedudi linku unu uji aba kedudi nki iji aba maka na nki iji aba nke onye ji eko ọ dịkwa important kpa o ọ dịkwa important kpa maka na ọ bụrụ na iji ihe nke ezigbo ihe were na eko mbọsị ọ ga-agbago ukwu n'ala aka ma dị pịa mbọsị ọ ga-agba ọ kwefu mbọsị ọ ga-agbago ukwu n'ala aka ma dị pịa ka m na-agwa gị mana ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị tụkwasị obi dịka nwaka na-eto eto ọ bụrụ na ị tụkwasị obi si na nọ naanị na ya ka ị dabere ya na ịdabeghị na ọtụmọkpọ ịdabeghị n'ime ihe ndị ọzọ ị mara na ị ga-enwekwa aka nchawa efigia ị mara na ị ga-enwe gịnị aka nchawa ma na ị ga-aga n'iri ma na ị ga-ebi ndụ tọ atọ na ọ ga-atọ atọ maka amazim ka ndị aka na-echetazikwara ha ihe dịka na mmadụ ibi ndụ tọrọ atọ na ọ bụrụ nke ka m ọ bụrụ na erie tata echi anọghịzi ka m gwa na-ekwubuzi n'oge n'okwu maka na ndị kwuru okwu na ndị mere ihe ha mere ha ekwuchagokwa ya n'ozi na ka ntị ma ọ ga-abakwa a na-anụkwa mana a ga na-ekwunu ịmasị maka na ikwubu na ya ekwu ọzọ ngwa asị m ka m nchetara gị mkpa ọ dị ịma ebe ịkwụ akwụ n'ọhọ m akụ a na-akụ gbagoro isi nọ n'isoro gbagoro a na-akụsị isi gbadawa isi na igbadawa ọ bụrụ na ọzi ka m ejeju tese na nke nwanya nzu ikurukpo ma ị bịasikwa ụkwụ kata naanị maka gịnị na ị nwere ihe iche aka mgba uche gị dịkwa ya na ịnọbeghị ogogo ịkwesịrị ịnọ dịka mmadụ ịkpatabeghị akụ ịkwesịrị ịkpata ị nwetabeghị ọrụ ma ọ bụ di maọbụ nwunye ị chọrọ eme ka ịka m ekwesịghị ime ka ị na-ebigharị aka akwa n'oge mmiri ndụ ka ị na-anụ okwu ndị a na bond 92.9 ngwa gere nka.

Chineke na-eme ka ha na-amụke dịka ọnwa ọ na-abazighị isi na-abazighị ebe ọbụla nke na ha ejizi mmadụ wee kpọrọ ihe. Mana ọ bụrụkwa na ị nọkwa n'ogogo dị otu a, mara na ụdị agwa ahụ nwekwara ike isi butue gị n'elu ebe ahụ ị nọ, ị maa afọ n'ala. Mana ọ bụghịkwa ọfọ m na-agọrọ gị o. Ihe m ji ekwu ya bụkwa uche anyị na-adị ya, ka ị mata amata na ụsọ ogogo ọbụla ọ sọkwara gị nọrọ taata, ọ bụghịkwa maka n'ọdịnihu ike aka gị. Ọ bụrụ na ọ mere gị ya, matakwa na obi n'igwe na enwere onye aka ya dị ya, na ọ bụghị na ọ maka na amamihe gị. N'oge mmiri dị na bọọdụ 92.9 FM ka ị na-ege ntị, Rosgen Chika, Paa.

0: n'ibo de n'igbo gbetezi anụ ekwentị gị amam na odigo gị n'aka ka anyị mee ya etu anyị na-esi na-eme ya n'oge ozi ekele na bond 92.9 fm ekele m gị ma kelekwazi ihe na-emere gị ihe abụ m Roslyn Chika Ajeshanaị cheta na ọ bụ n'oge ozi ekele ka anyị batara n'ime ya kpọmkwem nke tata ọ ga-adịkwa behe uge dịka m ị ga-enwe anyị ga-enyekwa gị ohere dịka anyị na-asị na-eme ka ị wee kpọ ọ bụrụ na ị kpọọ ị gwa anyị aha gị gwa anyị ebe isi akpọ ị wee kelewe jiriziri ọnụ gị kelee ndị chọrọ ikele ị nụrụ ka anyị sikwu ya mana ọ bụkwa na anyị nye gị ohere biko kwe nwanne m dododo isi n'ebe igwe okwu redio gị nọ wee pụọ o maka mkpọtụ isi na ya pụọ ọ bụrụ na isi na ya pụọ anya na-anụ ihe ị na-ekwu ị na-anụ nke anyị na-ekwu ngwa na akara ọ ga-abụ ịkpọ mana tupu nke ahụ cheta na aka mbụ Roslyn Chika Ajechanaị 080-65-36-20-2035 ọ na-adị na-adịba mkpa ọbụgodi na ịma akara inwetunu ndidi ka ndị ọzọ ndị na-amabeghị ya wee matịa ọnya mere anyị na-eji na-ekwube maka ya ọkụ ịghọtago ka o wee na-adaba hello ya gaziere gị ezigbo aha gị na ebe isi akpọ
1: Somai.
0: Igbo na fa ngwanụ gaa n'iru ezigbo
1: ana m ekelekwe nwa m nwaanyị bụ ka ọ dịrị chukwu na nwanne m nwaanyị bụ chineke na-adị ka chineke na-echekwa ya ma na-edu eru n'aha jizọs
0: amen ka ịga ọkọ ole sonai gaa n'iru ka ikene
2: ana m ekene ezigbo nne m Somadina na nwanne m nwaanyị Chinenye Okpagwa na nwanne m nwoke bụ Nọsọ na David
0: ekenekwa m so n'anyị nọ na m igwe okwu redio were na-akụzi Igbo enyere m nwa ahụ ohere mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo n'oge ụmụaka biko so n'anya kawakwa ahụ o ka ị pụkwa na nnugo ka m ime inyere nwa ahụ ohere ka ọ kpọọ maka ịza ajụjụ anyị ya gazie keke ọnụ m si wee na-adazi n'ụlọ gị anyị ka na ya n'oge ndị Igbo ma bụrụkwazịa m oge ozi ekele na bond 92.9 fm ọ bụrụ na ịkpọ anyị si n'ebe igwe okwu redio gị nọ wee pụọ ka anyị wee na-anụ ihe ị na-ekwu ka ị na-anụkwazị nke anyị ndị ọzọ were na-adabanụ ka oke ghara ịma ụma wee taka akpa dibịa maka ọ taka akpa dibịa ga-arụọ ọnụ oke n'ọkụ hello onye ka anyị kene hello ya gazie ya gaziere gị ya gazie ha niile so aha gị kede bi si akpo
3: ama ma akpo so mi ya no sa
0: ngwa ga na iru o be yi chafe chafe Amen, kiko kole. Nya gazie o. Nya gazie nwaanyi Sunday. Ngwa. Kwa anyi. Anyi neche. Na Bond 92.9 FM. No ge ozekele. Hello. Hello. Ya gazie regi. Ah, gi na ebi si akpo. Oga dozie ke ka bari gade.
3: Bari gade mma. Ana me kene nne m. Me kene omale chamu nye m no. Na akwu mu akwu mu mu mma na abo chukwu nye na. Ke chukwu na chigo. Seri ke ke chukwu ga dre ha na mma.
0: Amen.
3: Mba ya gade.
0: Dalori nne maka ikpo anyi. 08065362035 Adia mama oburu na obu ugbu a kam ina agbape igwe okwu radio gi wene sonyere anyi noge ozekele na bond 92.9 fm nani gipo ipo ibenye chafe chafu hello
3: hello
0: Ya gazie regezi gba ha gi na ebi si akpo.
3: Ah, mbu Simon Alimo e. Akpo.
0: Oga sai.
3: Mama.
0: Na rin nem gba papi o so.
3: Okay. I'm the guest in the community and na ha ji so. Na ni gele ku no mu. Na si ka so, pa ku wo ni so de. Go Roslyn chika a chamae. Na ni bo le sun na ka se ku du na ha ji so.
0: Amen.
3: Gego
0: kole, nyagazi. Oga sai.

0: eji kerela m ịgara Chineke ozi. Ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-egbochi m ime nke a. Onye ọbụla kwuru ese m na be m n'ụlọ ọrụ m na shed m gwanụ ya na m edemede ozi ọma.
1: N'eziokwu, oge oziọma eruola. Oge oziọma ahụ anyị na-eje na Bond FM 92.9. Ọ bụ n'oge ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, bụ nke na-abịara gị kwa ụbọchị ụka ọbụla. Na nke taa, ọ bụ gị na nkasi obi Chinwụba na-anọrị. Mana asị ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Obi dị anyị ụtọ n'unu na agba mbụ isonyere anyị n'ihe omume anyị. Ọ bụ unu ka anyị kwaba, ọ bụ unu bụ ike anyị, maka na ọ bụ unu na-anọghị ebe ahụ, ọnụ na anyị nọ ebe agaghị enwe isi. A sị m ya dịrị gị na mma, ịma ka anyị na-esi eme ozi ekele anyị, biko ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ozi ekele agaala. Anyị ga-enye gị ohere ka ị kpọọ n'ekwentị, jiri aka gị họrọ ajụjụ ị chọrọ ịza. Anyị na-enwe ajụjụ ruru 15, nke ọbụla ị họrọ ka anyị ga-enye gị. Ọ bụrụ na ịza ya zata ya ọfụma, ị ga-erite ihe. Ma ọgwụgwọ na-ezataghị nsogbu adịghị, ị ga-amụtarịrị ihe. Ana m asị gị, gbaa mbọ ka ị sonyere anyị. Tupu m agwa gị akara ekwentị ị ga-eji nweta anyị, ka m jiri ohere a kelee Pastọ Austin Chukwunewubeze Odoha, bụ General Overseer Holiness Power Bible Ministry, eji Operation Tikpọ wee mara. Ọ dị na nọmba 8 ruo nọmba 10 Igbese Street, Oko Malam, Ilasa, Maja, by Bailet Bus Stop along Oshoda Papa Expressway. Pastor Austin Chukwunewubeze Odoha bụ onye na-enye ihe omume a nkwado, ọkwa na-eweta ihe oriri ndị ahụ ndị zatara ajụjụ nke ọma na dị erita. Anyị na-asị ya gaziere ya. Ugbu a, gee ntị ka m kpọrọ gị akara ekwentị ị ga-eji nweta anyị wee sonye n'ihe omume a. Akara ekwentị ahụ bụ 0912-340-0672. Ka m kpọghachi ọzọ, 0912-340-0672 bụ akara ekwentị ị ga-akpọ. Biko, ọ bụrụ na m ịkpọ akpọmoku gị bata, gbaa mbọ si n'ebe igwe ụkwụ gị nọ pụọ, maọbụ gbanyụọ ya kpamkpam, ka anyị nwee ike nụ ihe ị na-ekwu, ga nụkwanụ nke anyị na-ekwu. Ọ dị mma ka anyị maa onye bụ atụrụ bụ ụzọ na aṅụ mmiri ọma. Helo, helo, ndewo nwanne m nwoke. Ike Okonkwo, ịgbaala onye mbụ na nke taa. Ndewo. Gịnị na-emekwa Ike Okonkwo? Ọwọsọ ka ị na-agba ka ọ bụ gịnị? Biko, kpọghachi anyị. Ma ọ bụrụ na ọ bụ Maz netwọk mere gị ihe a, ka m na-ege ntị ka mụ na ya kpaa nkata, ya kụchapụ n'ike, ọ ghaghị bụrịrị Maazị netwọk. Biko, nke a bụkwara nke mbụ na nke ikpeazụ ya. Maz netwọk emekwala anya ụra ahụ. Helo, helo, ndewo nwanne m nwoke. Onye? Ụra Jerome.
2: Brother Jerome.
1: Brother Jerome. Okay. Elebisi akpọ Jerome. Oshodi. Okay. Ọ dị mma, Oshodi nke agbata obi anyị ebe a. Olee otu ndị be gị dị? Ọ dị mma. Ngwa, were ajụjụ nke ị chọrọ ịza. Ajụjụ nke atọ. Ọ dị mma. Ajụjụ nke atọ jụrụ, sị, N'ụbọchị ahụ nne ịnyịnya ibu Balaam kwuru okwu n'ihi na Balaam kwuru ihe. Kedụ okwu mbụ ya bụ nne ịnyịnya ibu kwuru? Ịma ya. Isi dị n'ike ịgbatụ mbọ. Adị mma, nsogbu adịghị. Gee ntị ka ịmụta ya, nụkwa. Ọ dị mma. Azịza ya bụ na nne ịnyịnya ibu ahụ, okwu mbụ o kwuru bụ, kedu ihe m mere gị ijiri kụọ m ihe ugboro atọ? Ọ bụrụ na ịgụ n'akwụkwọ ọnụọgụgụ n'isi ya nke 22, amaokwu ya nke 22 ruo na nke 30, ị ga-achọpụta azịza ebe ahụ. Ama m na o doro anya. Kwa ịmụtala nke ahụ? Ngwa jisi ike nna. Ndewo. Ya gozikwa gị nwanne m nwoke. Ndewo. Ọ dị mma, anyị ka na-enye oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. N'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Kpọọ ka ị were ajụjụ nke gị. Ịza ya nke ọma. Gị zata ihe. Bụgodị na ịzataghị ihe, ị ga-amụtarịrị ihe. Jerome amụtala ihe ugbu a n'ihi ajụjụ ọ họọrọ. Akara, echefula na akara ị ga-eji nweta anyị bụ 0912-340-0672. Ba akara ahụ. Hello? Hello, hello, onye mụ na ya na-ekwu o. Ike Okonkwo. Ngwa. Cheta m ebe ahụ ị na-isi akpọdị.
2: Ajangbadi.
1: Ọ dị mma, olee otu ajangbadi dị taa?
2: Ọ dị mma. Mmiri zoro ebe
1: ahụ. Mmiri zoro ebe ahụ kwa. O zokwara ebe a. Wawara ajụjụ gị. Nke isii. Ajụjụ nke isii siri. O nwere ụbọchị Chineke kwupụtara nwute ya maka ime Saul eze. Kedu onye ọ kọsara ọnọdụ ahụ ma na kpọmkwem ihe ọ gwara ya? Ya bụ, kedu onye Chineke kọsara gbasara ọnọdụ ahụ na ihe ọ gwara ya? O nwere ụbọchị Chineke kwupụtara nwute ya maka ime Saul eze. Kedu onye ọ kọsara ọnọdụ ahụ nakwa kpọmkwem ihe ọ gwara ya?
2: Onye ọ kọsara ya bụ onye ama Samuel. Ọ gwara ya na ọ na-ewute ya mere Saul eze.
1: Ọ gwụla ihe ọ gwara ya? Ọ dị mma. Ị gbalịrị mana ị kwuru ihe n'isi. Onye jụwa gị sị, ọ gwụchala ihe ọ gwara ya? Nsogbu adịghị nwanne nwoke. Nza ga-agba n'ọbara otu ọha. Ya bụ ịgba. Ịgbalịala na imeela ike gị, ọkwa ya nsogbu adịghị. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ Samuel ka Chineke kọsara ihe gbasara mwute ọ na-ewute ya na ya mere Saul eze. Ọ gwakwara ya, dịkwa ka nwanne anyị nwoke Ike si kwuo, ọ gwara ya na enwere m mwute maka ime Saul eze. Mana ihe ọ gbakwunyere ya bụ ihe mere o ji na-enwe mwute ahụ. Ọ si n'ihi na Saul gbakọtara ya azụ ma jụ idebe iwu ya. Ihe a bụ ihe okwu mgbakwunye ọ gbakwunyere ya. M na-achọ ka Ike kwuo, mana ya sị na ya ekwuola otu ya maruru. Ike gbalara agbalị. N'ihi ya, aga m enye gị pasentị 80. Pasentị 80, n'ihi na ọ fọrọ obere ka ị nweta ya. nwetacha ya ndewo nna nwoke ike ugbo aboge nke gi ka ipo were ajuju nke gi cheta na akara ekwentị ahụ bụ 0912-340-0672. Hello? Hello, onye ka? Aka m na-ajụ, onye ka m na-ekele? Ya hụzi bụ na ọ pụọla n'anya. Netwọk ebidokwala nsogbu ya. Ọ bata, ọkụchapụ. Biko, kwekwala ka ọ dịrị otu a na-aga n'ihu. Ụmụnne anyị na-agba mbọ ka ha sonye n'ihe omume a. Ha na-eritekwa n'uru site na ya. Ọtụtụ ndị na-esi ya na-amata ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu. Biko, netwọk abụla ihe mgbochi nye ha ikere òkè na ihe omume a. N'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9. Akara ekwentị ahụ ka m kpọkwa ya ọzọ bụ 0912-340-0672. Gbaa mbọ na-akpọ, ọ ga-abatarịrị. Ka ị nwee ike kere òkè n'ihe omume a. Hello. Ndewo. Onye ka m na-ekele? Elekwana otu ị ga-esi sụ Igbo ebe ị na-awụghị onye Igbo. Ọ bụ nna ị mara Igbo gị nsọ maka ihe anyị na-emebi ihe omume Igbo. Ejirila nwayọ. Hello. Ndewo nwanne m nwaanyị. Hello, otu unu mere? Gịnị bụ aha gị?
3: Chidera.
1: Hello, otu unu mere? Ekele dịrị Chineke. Chidera obi egbu akwe. Eji m olu gị wee mara gị. Ọ dị mma. Ngwa, were ajụjụ nke ị chọrọ ịza.
3: Nke mbụ.
1: Obi kara gị ọkwe. Ọ dị mma. Ọ sịrị, kedu ihe ndị Chineke kegasịrị n'ụbọchị nke anọ? Ajụjụ dị mkpụmkpụ. Chidera, kwa ibidola ihe ahụ ị na di eme. Ajụọ gị ajụjụ kama ị ga-aza ajụjụ, gị aga welite Bible na-asa na-egbu anyị oge. Anyị a na-eche gị kwe. Kwa ibidola ihe ahụ ị na di eme. Ya ọ na-atọ gị ọchị? Maka ịchọtala ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ kwe. Maka ugbu a ka m ka jụrụ ajụjụ ahụ. Chidera, owu otu a na-esi eme ihe. Onye na-emegodi ntapuule, ọ ga-emie n'ụdị nke a na-agagha ma na ọ na-eme ntapuule. Mana nke ahụ nke were ihu na ọkụkọ anya, o nwe ka ọ dị. Ndewo nnu. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. N'oge ka ọ dị na akwụkwọ nsọ. Hello. Onye ka m na-ekele? Paulina. Onye?
3: Paulina Nwigwe.
1: Paulina Nwigwe, olee ebe ị si akpọ?
3: Esi m Bega na-akpọ.
1: Bega. Olee otu ụlọ dịkwa n'ebe ahụ? Ndewo nwanne m. Ngwa, were ajụjụ nke gị.
3: Ke iri na ise.
1: Ịgbakwara nọọsụ gbaga na mgbada na ngwụcha. Ọ dị mma, ajụjụ nke iri na ise ahụ si m jụọ gị. John hụrụ ọhụ banyere eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ, n'ihi na eluigwe ochie na ụwa ochie agabigawo. Kedu ihe o kwuru adịghịkwa n'ụwa ọhụrụ ahụ? Hey, one name Paulina. Ele nke na eme o network okuchapuru gi ka o woso ka igbara ko ara kwe buji na ijiri nganga gbaro ihe oso biko kwa ade mu aka na pata kwa onye nke ozo. Hello,
2: hello,
1: anya ade mu o mu nu a ah kan koro ni ga aka apụtara na ị na-adịbu mbọ agba mbọ ma na anya na ị naghị enweta anyị ịhụlanị na ọwụghị otu ahụ maka na ọwụ na ọwụ otu ahụ anya agaghị anabata akpọmoku gị. Ndewo aha gị Ifediora Chidiebere. Ele bi sa po. Ejigbo. Ele to ejigbo de. Ya kwe hola. Odi kwa ka mmira ozuru ebe niile. Biko ya zuru kwa no lo nke mu. Odi mo ngwa wala ajuju nke ichoro eza Ifediora. Nke ite naanị. Ọ dị mma. Ajụjụ nke ite naanị jụrụ gị si o. Kedụ aha ụmụ abụọ Bilha bụ odibo nwanyị nwunye Jacob. Aha ya bụ Rachel mụtara ya. Odibo nwanyị Rachel. Aha ụmụaka abụọ mụtara Rachel. Ọ mụtara Jacob biko. Echekwadị m azịza ajụjụ nke ọ dị mfe wu. Eche m ajụjụ nke ọ dị mfe. Ọ dị mma, nsogbu adịghị. Ị ga-amụta ya taa. Naanị gee ntị nke ọma. Aha ụmụ abụọ bụ ha bụ ọdịbọ nwaanyị nwunye Jacob Rachel mụtara ya bụ Dan na Naftali. Itiele mkpu kpangwa gị na ọ dị m ka ọ dị mfe. Okwe hụla ị ga-ahụ azịza ajụjụ a na Genesis n'isi ya nke iri atọ amaokwu ya nke mbụ ruo na nke asatọ. Ndewo, anyị echeterela na ị ga-ekwe ngwajisi ike. Gba mbọ na-esonye na anyị echekwala na enwe ndị a na-anabata akpọmoku ha hapụ ndị ọzọ. Kama ịma nnọọ ihe aka mere onye nke ya dabatara ka a ga-anabata ngwajisi ike nọ. Ọ dị mma, ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka anyị nọ n'oge ka ọ dị n'Akwụkwọ Nsọ. Kpọọ ka ị were ajụjụ nke gị. Ele anya zata ihe. Akara ekwentị ahụ bụ 0912-340-0672. Hello. Hello, onye mụ na ya na-ekele o. Ndewo nwanne m nwaanyị. Onye mkpụrụ mma. Mkpụrụ mma nwanne m nwaanyị. Ndewo nnu. N'ebe ahụ ị na-esi akpọ. Shasha. Mmiri azụrụ na orutekwara mkpụrụ mmụọ onye dị ka ị na-azụ echefukwala m.
3: Mkpụrụ mmụọ ga mada mkpụrụ mma.
1: Ọ ga. Mmiri orukwara shasha.
3: Mmiri ruru ewu ebe niile
1: taa. Ekele dịrị Chineke. Ngwa Chineke awụsala n'anyị mmiri ụyọtọ mmiri ndụ ka ọ bụ. Ngwa were ajụjụ nke gị. Ajụjụ nke anọ. Ọ dị mma, ajụjụ nke anọ jụrụ si o. Agbụrụ ole ka e nwere malite na Abraham wee ruo na David? David. Site na Abraham ruo David, agbụrụ ole?
3: Agbụrụ anọ.
1: Agbụrụ anọ. Sọsọ. Sọsọ anọ. Ọ bụ azịza gị?
3: Ndị na abụọ.
1: nke a bụzi tụmbọm tụmbọm ka ị chọziri ime akọta abanye ndewo ndewo nne ịgbala mbọ mana ịma ebe nwere ike ịgụta agbụrụ ole ahụ a na-ekwu okwu ya na akwụkwọ nsọ hụlanụ ọ dị mma nke bụ eziokwu bụ na ebe ị ga-agụta ya bụ na akwụkwọ mmatụ ishi ya nke mbụ amaokwu ya nke 17 ishi ya nke mbụ amaokwu ya nke 17 ọ bụrụ na ịgụ ebe a ị ga-ahụ na ọ wụ agbụrụ 14 n'asụsụ bekee 14 generations site na Abraham ruo David ọ bụ ihe ọ dị nwanne nwaanyị mkpụrụ mma ịgbalịela wee sonyere anyị ndewo nnu obere anyị alọghachite
4: kama na mgbe oge chukwu

0: Jana Bataginogu Makana Burn 92.9 FM. Amam number kure lekere abuadi kanyi waragini gana ajo ajo jo ebe kwano kanyi nanaya digonji kere. Obi boy sangori o imani kania jide kwentege make imano bu nkata nne na nwa onya kanyi no nimia nogu maka nke tata cheta na dika anyi zie mia nkwa anyi mere ge gegwa anyi gwangwangwam n'izu ka na abia anyi ka nokwa nia maka na o na enye ma obi anuri ima na umuaka sinia were na muta otutu ihe nke abu kwa nke o na abu erutezia na mommy moda di okpo ono na nye na wegwa go ihe o gasa angwa abu Roslyn Chika ajicha na ye mu na nwanne m nwaanyi no kwazia na umuaka nke tata nya abu ma mo nye gi na no ngwa nwanne mu ngwa kede umuaka na egen
1: ya gaziere gị onye ọbụla bụ nwatakịrị na-ege anyị ntị nakwa na ndị nne na nna amam na ka ọ dị ugbo na kwokịtagwo ha nso n'igwe okwu maka na ihe omume a bụ maka ha sonyere anyị ị ga-anụrụ gwa ngwa ngwa ma idekwala njikere maka ịza ya amam na ị ga-azata ya abụ m kasi obi chinwụba
0: ya gazie ọ bụrụ na anyị ṅụrụ mmiri laghachite azụ anyị amalite anyị jụọ gị ịsa anyị ọgwụkwa na ịbụ onye nne ma ọ bụ onye nna oke I nwere isonyere anyị ibe inye anyị ekwentị gị ka I wee kpọọ wee sonye onye bụ oke ihe eme ịghetagọbụ na ịbụ onye nlekọta ofu ihe a isikonaghị ewu n'onu gị asọgbu anyị n'ọhịa ka iji wee chọọ ka ịkpọ mba kpọkete nwatakịrị nọ gị nso ka o sonyere anyị ngwa ka anyị jee pụta

adị mma anyị ka nọkwa n'oge ụmụaka na bọndị 92.9 amaghị m ka ọ bụ na m maazị etwọkụ ka ọ na-enye nsogbu ka ọ bụ na m ka ọ bụ na ndị maọmị na dadi hasịrị anyị jee larụọla ka anyị enyekwa na nsogbu ka ọ bụ na ha etinyeghị m ihe na-eji akpọ n'ekwentị maka isonye n'oge ụmụaka na bond 92. Cheta na oge ụmụaka bụ anyị sikwa na ya were na-akwalite asụsụ Igbo, asụsụ Igbo werekwa site na ya were na-amụta ihe maka na asị na ikwu amaghị ibezie. Ya bụ, ọ bụrụ na ụmụaka ndị na-esonye, ọ bụrụ na ị jụọ ha, ha ga-agwakwa gị na e nwere ọtụtụ ihe ha sigoro na ya wee mụta, ọtụtụ ihe ha sigoro na oge ụmụaka wee mụta, tụmadị ndị nne na nna. E nwere ihe ụfọdụ ọ na-abụ anyị kwukwa ebe a, hei, ọsọ ha. Nwa onye njụ n'izu ụka gara aga si anya mere m nsupe, osupe ya, ụfọdụ na-ewetia, ụfọdụ adịghị ewetia. Efigo nwere onye m ga-ajụ si gịnị bụ ihe a, kedu ihe a na-akpọ ihe a n'asụsụ bekee maọkwanụ n'asụsụ Igbo? Ya gwa m ihe dị etu a na-ekwu ya n'Igbo, gwa m ihe ọ pụtara na ugosi gị na nwatakịrị ahụ eziokwu eziokwu na ọ na-amụta ya. Ihe ọtụtụ ji agbara ha ọsọ ọbụna na ha amaghị onye mere na ha dị eme ya n'ụlọ akwụkwọ, mana ọ bụrụ asụsụ ndị ọzọ nwatakịrị ahụ ebu di ya. Ngwa kpọọ akara 08065362035 08065362035. Ka anyị nọ na-eche akpọmoku gị ka anyị na-agbarịkwa nke a.

mita 92.9 a zangon Bon FM da ke nan anguwan GRA Ikeja. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkan ku da sake kasancewa tare da mu a yau Lahadi 23 ga watan Agusta shekarar 2026 wanda ya daidai da 10 ga watan Rabiu awal shekarar 1448 bayan hijirar fiyayen halitta daga Makka zuwa Madina. Yanzu an shigo sashen Hausa inda muka karbi jagorancin aiki daga abokanan aikin mu wato Chika kenan. Sai mu ce Chika ki huta lafiya. Da fatan masu sauraro mun same ku cikin koshin lafiya. Da kuma fatan za ku biyo mu sannu a hankali daga yanzu har zuwa lokacin da za mu yi canjin aiki inda za mu kawo ku shirye-shiryen mu na yau. Amma kafin mu hada ku da shirin mu na farko bara mu dan shakata da kuma kawo muku tallace-tallace da muke da su a daidai wannan lokaci zuwa karfe 3 daidai zamu hada ku da shirin mu na farko amma kafin nan ga wannan waka na Alijita.

0: cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, kure maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganarka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na ban gaskiyan Kirista. A cikin shirin namu na yau, za mu yi nazari a cikin littafin Fitowa, wanda shi babban malamin na Rabia Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sanuwa a hankali.
1: Fitowa Sura 7. Ubangiji ya ce wa Musa, duba, zan maishe ka kamar Allah ga Fir'auna. Uwanka Haruna kuwa zai zama manzanka. Kai za ka faɗa wa Haruna ɗan uwanka dukan abin da na umarce ka, shi kuwa zai faɗa wa Fir'auna ya bar Isra'ilawa su fita ƙasa tasa. Amma zan tura zuciyar Fir'auna don in aikata alamu da mu'jizai cikin ƙasar Masar. Amma Fir'auna ba zai kasa kunne gare ku ba, don haka zan miƙa hannuna a bisa Masar. Zan fitar da rundunar jama'ata, wato Isra'ilawa, daga ƙasar Masar ta wurin hukuntaina masu iko. Masarawa kuma za su sani ni ne Ubangiji sa'ad da na miƙa hannuna gaba da Masar don in fito da Isra'ilawa daga tsakiyarsu. Musa da Haruna suka yi yadda Ubangiji ya umarce su. Musa yana da shekara 80, Haruna kuwa yana da shekara 83 sa'ad da suka yi magana da Fir'auna. Sai Ubangiji ya ce wa Musa da Haruna, idan Fir'auna ya ce muku aikata waɗansu al'ajibai don ku nuna isarku, sai ka faɗa wa Haruna ya ɗauki sandarsa ya jefa shi ƙasa a gaban Fir'auna, sandan kuwa zai zama maciji. Sai Musa da Haruna suka tafi wurin Fir'auna, suka yi yadda Ubangiji ya umarce su. Haruna ya jefa sandarsa a gaban Fir'auna, da sandan ya faɗi sai ya zama maciji. Fir'auna kuwa ya kirawo shahararrun malamai da masu sihiri, su kuma su yi haka ta wurin sihirinsu na Masarawa. Kowannensu ya jefa sandarsa ƙasa, sai sandunan suka zama macizai. Amma sandan Haruna ya haɗe sandunansu. Duk da haka zuciyar Fir'auna ta tayare kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, Fir'auna yana da taurin zuciya, gashi ya ƙi sakin jama'ar. Ka tafi wurinsa da safe daidai lokacin da ya fita zai tafi kogin Nilu. Ka jira don ka sadu da shi a bakin Nilu. Ka kuma ɗauki sandan nan wanda ya juye ya zama maciji. Za ka faɗa wa Fir'auna cewa, Ubangiji Allah na Ibraniyawa ya aike ni gare ka da cewa ka saki jama'ar Ubangiji domin su yi masa hidima a jeji. Amma gashi har yanzu ba ka yi biyayya ba. Ubangiji ya ce za ka sani shi ne Ubangiji ta wurin abin da zan aikata. Zan bugi ruwan Nilu da sandan da yake hannuna, ruwan kuwa zai rikide ya zama jini. Kifayen da suke cikin Nilu za su mutu, Nilu kuwa zai yi ɗoyi har da Masarawa ba za su iya shan ruwansa ba. Ubangiji kuma ya ce wa Musa ya faɗa wa Haruna ya ɗauki sandansa da miƙa shi a bisa ruwayen Masar da kogunansu da rafuffukansu da fadamansu da dukan tafkunansu don ruwansu ya zama jini. Jini zai kasance ko'ina a ƙasar Masar, har ma cikin randuna. Musa da Haruna kuwa suka yi daidai kamar yadda Ubangiji ya umarta. Sai Haruna ya ta da sandarsa sama ya bugi ruwan Nilu a gaban Fir'auna da fadawansa. Dukan ruwan Nilu kuwa ya rikide jini, kifayen da suke cikin Nilu suka mutu. Nilu kuwa ya yi duyi. Har Masarawa ba su iya shan ruwan sa ba. Ko ina kuma a kasar Masar akwai jini. Masu sihiri kuma na Masar suka yi haka suna ta wurin sihirinsu. Don haka zuciyar Fir'auna ta gada tawarewa ya koki jin Musa da Haruna kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa. Sai ya juya ya koma fadarsa bai ko kula da abin da aka yi ba. Dukan Masarawa suka tattone ramummuka a bakin Nilu suna neman ruwan sha gama ba su iya shan ruwan Nilu ba. Kwana bakwai suka cika bayan da Ubangiji ya bugi kogin Nilu. Fitowa Sura 8. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, tafi wurin Fir'auna ka ce masa, Ubangiji ya ce ka saki jama'arsa domin su yi masa sujada. Idan ka ki sakin su zai hore ka da kwadi. Nilu za ta cika da kwadi. Za su tashi su shiga cikin fadarka da ɗakin kwanciyarka da gadonka har da gidajen fadawanka da jama'arka. Za su kuma shiga mutuwanka da kwanan tuwanka har ma za su hau bisa kanka da jama'arka da dukan fadawanka. Sai Ubangiji ya ce wa Musa, ya faɗa wa Haruna da miƙa sandarsa a bisa koguna da rufuffuka da tafkuna don ya sa kwaɗi su fito su rufe ƙasar Masar. Haruna ya miƙa sandarsa a bisa ruwayen Masar. Kwaɗi kuwa suka fito suka rufe ƙasar Masar. Masu sihiri kuma suka sa kwaɗi su fito a bisa ƙasar Masar ta wurin sihirinsu. Sai Fir'auna ya kirawo Musa da Haruna ya ce su roƙi Ubangiji ya kawar masa da kwaɗin shi da mutanensa. Sa'annan zai saki jama'ar su tafi su miƙa Ubangiji hadaya. Musa ya ce wa Fir'auna, in ka yarda a wani lokaci ne kake so in roƙa maka kai da barorinka da jama'arka domin a kawar da kwaɗin daga gidajenku a hallakar muku da su, sai dai na cikin kogin Nilu za a bari. Fir'auna ya ce gobe ne. Musa kuwa ya ce za a yi kamar yadda ka faɗa domin ka sani babu wani Allah kamar Ubangiji Allahnmu. Kwaɗin za su rabu da ku da kai da gidanka da fadawanka da jama'arka, sai na cikin Nilu kadai za a bari. Da Musa da Haruna suka fita daga gaban Fir'auna, sai Musa ya roƙi Ubangiji ya kawar da kwaɗin da suka azabtawa Fir'auna. Ubangiji kuwa ya karbi addu'ar Musa. Sai kwaɗin da suke cikin gida da waɗanda suke kewaye da gida da waɗanda suke cikin saura suka mutu. Aka tsiba su tsibi-tsibi suka sa ƙasar ta yi ɗoyi. Da Fir'auna ya ga an kawar masa da kwaɗin, sai ya tauraya zuciyarsa ya ƙi jinsu kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa. Sa'annan Ubangiji ya ce wa Musa, ya faɗa wa Haruna ya miƙa hannunsa ya bugi ƙurar ƙasar ta zama kwarkwata a ƙasar Masar. Haka kuwa suka yi. Haruna ya miƙa sandarsa ya bugi ƙurar ƙasa sai ta zama kwarkwata a bisa ɗan adam da bisa dabbobi. Dukan ƙurar ta zama kwarkwata ko ina cikin ƙasar Masar. Masu sihiri suka ƙoƙarta su sa kwarkwata ta bayyana ta wurin sihirinsu amma ba su iya ba. Kwarkwata kuma ta yayyaɓe ɗan adam da dabbobi. Sai masu sihiri suka ce wa Fir'auna, ai wannan aikin Allah ne. Amma zuciyar Fir'auna ta tauraye har da bai kasa kunne ga Musa da Haruna ba kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa. Ubangiji ya ce wa Musa, tashi da sassafe ka sami Fir'auna a daidai lokacin da ya fita za shi rafi ka ce masa ni ubangiji na ce ka saki jama'a ta gurin su yi mini sujada in kuwa ka ki saki yin jama'a ta sai in koyo maka kudaje da kai da fadawanka da jama'arka da gidajen masarawa har ma duk da ƙasa inda suke takawa a wannan rana fa zan keɓe ƙasar Goshen inda jama'a ta suke dan kada kudaje su taba wurin ta haka ne zaka sani ni ubangiji ina nan a duniya zan sa iyaka tsakanin jama'a ta da jama'arka gobe ne wannan mu'jiza za ta auku haka kuwa ubangiji ya aikata kudaje masu yawa suka shiga gidan Fir'auna da gidan fadawansa da ko ina a ƙasar Masar ƙasar kuwa ta lalace saboda kudaje sa'an nan Fir'auna ya kirawo Musa da Haruna yace tafi ku yi wa Allah ku hadaya a ƙasar nan amma Musa yace ba zai kyautu ai haka ba gama irin dabbobin da zamu miƙawa ubangiji Allahmu hadaya da su haramu ne ga masarawa idan ta muka miƙa hadaya da waɗannan dabbobi da suke haramu a idan masarawa za su jajjefe mu da duwatsu zamu yi tafiya kwana uku a jeji kafin miƙa hadaya ga ubangiji Allahmu kamar yadda ya umarce mu sai Fir'auna yace zan bar ku ku tafi ku miƙawa ubangiji Allahnku hadaya a jeji sai dai kada ku tafi da nisa ku kuma yi mini addu'a Musa ku yace nan da nan da tahi na daga gabanka zan yi addu'a ga ubangiji kudajen kuwa za su rabu da kai da fadawanka da jama'arka gobe kada ka sake yin rodi ka ki barin jama'ar su tafi su miƙawa ubangiji hadaya Musa ya fita daga wurin Fir'auna ya roki ubangiji ubangiji kuwa ya aikata bisa ga roƙon Musa kudajen suka rabu da Fir'auna da fadawansa da jama'arsa ko kuda daya bai raku ba duk da haka Fir'auna ya taurare zuciyarsa a wannan lokaci kuma ya ki sakin jama'ar fitowa sura 9 sai ubangiji ya ce wa Musa je kallon Fir'auna ka faɗa masa cewa ni ubangiji Allah na Ibraniyawa na ce ka saki jama'a ta domin su yi mini sujada amma idan ka ki sakin su wato kana ta rukon su to hannuna zai aukawa dabbobinka cikin saurka da dawakai da jakai da raƙuma da shanu da tumaki da awaki da annoba mai tsanani zai raba tsakanin dabbobin Isra'ilawa da na Masarawa ko ɗaya daga cikin dabbobin Isra'ilawa ba zai mutu ba na riga na sa lokacin gobe ne zan aikata al'amarin nan a ƙasar kashe gari kuwa ubangiji ya aikata al'amarin dukkan dabbobin Masarawa suka mutu na Isra'ilawa kuwa ko ɗaya bai mutu ba sai Fir'auna ya aika ya tambaya ashe ko dabba guda daga cikin na Isra'ilawa bata mutu ba duk da haka zuciyar Fir'auna ta taurare bai kuwa saki jama'ar ba ubangiji kuma ya ce wa Musa da Haruna ɗibi tokar matowa cike da tafin hannuwanku Musa kuwa zai watsa ta sama a gaban Fir'auna tokar za ta zama kamar ƙura a dukan ƙasar Masar ta zama marurai suna kuwa fitowa a jikin mutum da dabba a dukan ƙasar Masar sa'an nan suka ɗauko toka daga matowa suka tsaya a gaban Fir'auna da Musa ya watsa ta sama sai ta zama marurai suna ta fitowa a jikin mutum da dabba amma masu sihirin suka kasa tsayawa a gaban Musa saboda maguran gama suka kamu da maguran kamar sauran Masarawa ubangiji kuma ya taurare zuciyar Fir'auna har ya ƙi jin Musa da Haruna kamar yadda Ubangiji ya riga ya faɗa wa Musa. Ubangiji kuma ya ce wa Musa, tashi da sassafe ka je ka sami Fir'auna ka ce masa, ni Ubangiji Allah na Ibraniyawa na ce ka saki jama'ata domin su yi mini sujada. A wannan karo ni da kaina zan kawo maka da fadawanka da jama'arka annoba, domin ka sani babu mai kama da ni a dukkan duniya, gama da ni kaina na miƙa dantsena na buge ka da jama'arka da annoba, ai ba an hallakar da ku a duniya kakaf, amma na barka ka rayu domin in nuna maka ikona, domin kuma sunana ya zama abin darjantawa a dukkan duniya. Har yanzu kana fariya a kan jama'ata baka sake su ba, gobe war haka zan sa a yi kankara mai tsananin gaske irin yadda Masar bata taba gani ba ta kafawarta har zuwa yanzu. Yanzu fa sai ka bada umarni a lura da awaki da dukan abin da yake naku wanda yake a saura, gama duk mutum ko dabba wanda ya ragu a saura, wato wanda ba a kawo shi gida ba, zai mutu sa'ad da kankarar ta zo. Akwai waɗansu daga cikin fadawan Fir'auna waɗanda suka tsorata saboda abin da Ubangiji ya faɗa, sai suka kawo bayansu da dabbobinsu cikin gida. Amma waɗanda ba su kula da abin da Ubangiji ya faɗa ba, suka bar bayansu da dabbobinsu a waje cikin saura. Sa'annan Ubangiji ya ce wa Musa, miƙa hannunka sama don a yi ƙanƙara a bisa mutum da dabba da bisa dukan itatuwan saura a dukan ƙasar Masar. Sai Musa ya miƙa sandarsa sama, Ubangiji kuwa ya aiko da tsawa da ƙanƙara, wuta kuwa ta bi

To Madam La'ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bonn FM da ke kan mita 92.9. Nan da dan mintuna zamu hada ku da dakin mu na labarai inda zamu kawo muku Nigeria a makon jiya ko kuma in ce shirin mu na gaba Nigeria a makon jiya. A kasance tare da mu.

0: si ko ni phone china ni lu e e mo so ye ri ban so ko ko la tu pari eyin lo lu fe mi n bi afkan yin so fun yi pe bond effect oni radio to ke te ti si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko awon mo wa no tun ma ri asa ti se ko bond effect 92.9
1: ko si ro nbe bo se wa na nu awon to ti mo ti mo awon ti o ba ti mo na nu wo pe ah e bond effect mo ni sha inu e lo ye wo na lo je e lo yire e wo na google e wo e mo pe ah ohun ta ye nfe o na le ina gbodo ma fe ara ina la siwa aye na lo se njaye e ku ile mo ki yin o gbogbo de kibi to da ile se bond effect ba ti de omo yin re e da ko da momo to e ti mi lehin e ma se ti mi loju aku isimi ni ade ku ojo ni ah bi o ba ti de odo ti e ma mu ale ojo ro le ni o mo do so Mr. Bible gan mo so fun le ni mo ru mo da e ti ma le ojo aro ngba won de won ah olubai ti olohun se o olohun se o olohun ni ebi kan o mo to lo ma ti lowo si ke mo pe e gba orun eh o ti gba niyan adupe lo olohun pa so be o de ri be o se olohun ni ko se tuwo e ku le la ka le e re wa la kero ona ka bi esi ona la ko balade gbogbo n ta ba waju mo se ba o gbogbo pede pede mo se ba gbogbo ba laye gbogbo pastor woli ibam afa gbogbo patapata kabiyesi baale oko ilu gbogbo ijoye gbogbo babalawo biwa pele gbogbo patapata si ko sese na lawa yi gbogbo na ankila ti le se born fm 92.9 to wa ni number 1 adekunle faju iwe oni gbongbo gra ikeja leko garagba bayi ona le ti ri wa pe ah bond fm yi re ko mu rara be ba gbola dipo wole sogunle egbe won yeju orin lawa ko je bo se lo ma je lati isin lo to fi di ago mejo ale be se ma gbo wa ketekete ri e de ti mo pe ya to nbe laarin file and fali ya to nbe laarin iso at jacob ya to nbe laarin lati laorogun ya to nbe laarin butuni laarin bond fm ata won de yoku tori pe pepo yen gbo nti e o ko mo ti e waju e di en gbo bi ogode eyin bayi lomo e wa sugbon oni ogo ko le ba da na ni mo lo si dakalu ko toto adupe lowo lo omo ire omo nilu ise mi le mi no ma te pe obinu emi lo ma ko ki alapa omo obinu binu fori so gbo owu omo obinu wo odo lerun gogo apata le oloko ti wada si awo le fori fo ni o olumi de ola nigba kan ni oke bayi oke bayi ten be ni wa wa mu ko wa ti bo lope gogo ke bayi ah abi se lo mi ro pe ko so ki leko olumi de ola lere loruko temi be si pe mi ni oluma iti omi eko eko awon to wa si wa o wa bo se wa o ni kete ti ma ti pa to ni to bi asaroye a pe ori die ranpe fun yin ka fi se baladun sunday teni ati ojo to ro weli weli ojo re du lo bakan na to ba ti di ago maruku iseju meedogun a sare gbo oro olorun die olulana leyin ago marun gerege a lo da po mo eto te ti mo bi eni mo iwosan iro oko eti ajo bible society of nigeria bsn ti won so ni gbowo fun pelu awon ogbonge soro ati awon aseju lati le se bon bsn una ni ven bs media la ma gbo la go marun bi o ba se nlo e ma gbo gbo oruku oluwa femi adesina o ti wa nkale gege bi atokun eto iwoso iro okan agbodun o

0: agbe sugbon te ba ri aka to sele ni baba yi ni be ni en ti idariji didi bon yen eniyan ko mu ko lokan ibinu ati irunu o si ma wa to ba ti ri loke gan bayi inu ati ru toro ko ndi ba to ba re e ka bo sa e pele sa bo yo ge ni abi boya en to wa la be ni to ati en to joga na ni no le mo se ba yan ta be en to seyan a kan no ko ni kan to ba ma ba se po mo ko ni ni ajo se po to fe ba eniyan se po tori pe ko clear ninu e ju pe e ka mo so pe mi ki o ki so ne idiban
1: gege bi awon boys laye awon boys awon to pe won se oni jagidi jagan ko ba te fe lo idariji awon ore idariji won ibi ki ta ma ti pade ara wa a ma ma se kilo ku ti ko won idariji ara won pe ta ma ti to ma pade iwo ni kokoko yo esesi tabi ke mi ko yo esesi e ba pade mi ni jesa ka lo pade ni badabi a ma ti foju ko ara ija won idariji ara
2: won e ti ri polopolopo igba ti awon eyan ba ni won idariji ara won awon lo yin ba npo nkan ni boundaries
1: Ati
2: balasi pe okay opolopo asese mi abi nkan mi to ma sele e mo pe ko nse se ode eyan kan o le je pe ninu idile to ti ran iran o ti ran awon omo baba le ti ni a se nkan ti eniyan se a mi ti dariji sugbon laarin awon omo somo laarin yawo si yawo idariji yen o ti so ilu si ilu e se sa ninu kare laarin idile ti dile laarin ebi dile si dile ore da ola ameji ore ti ran o ti ran yawo sugbon laarin mi ore sori ati dariji rawa sugbon mi o ti pe yawo temi ati yawo ti bi pe
1: ati yanju e laarin rawa
2: o oye eji ale aye o ti ku o nbe
0: aye da ko mu oko wale
2: be ni
0: are idile o
2: ah
0: o le fe
2: o dadi bu se ti dariji wa mo ti dariji wo bo to to se mi ti le se
0: ti pari ja sugbon o ti e le lo be yen
1: e se mo eja loke lo na eh nigba ti a ba lo a n pada bo ta ba pada de a ma tesi waju
3: ipa ẹgbẹ́ bíbélì ti nàìjíríà ni láti rí gbogbo àwọn ìdíwọ́ tí kò fún àwọn ènìyàn ní àǹfààní sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kúrò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹgbẹ́ bíbélì ti nàìjíríà ti ṣe ìtumọ̀ bíbélì sí àwọn èdè abínibí 27 languages nínú 550 èdè 550 languages tí ó wà ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà bákan náà à ń ṣiṣẹ́ lórí ìtumọ̀ àti àtúnṣe ìtumọ̀ sí èdè mẹ́sàn-án lọ́wọ́lọ́wọ́ ó kéré tán mílíọ̀nù ní ọ̀nà ọgọ́fà náírà 120 million naira ni ó ná wà láti parí ìtumọ̀ bíbélì sí èdè kan bí iṣẹ́ náà bá parí ní àárín ọdún mẹ́jọ nítorí náà ẹgbẹ́ bíbélì ti nàìjíríà ń pè ọ́ láti bá ọlọ́run dòwòpọ̀ kí a lè ṣe ìtumọ̀ bíbélì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èdè abínibí ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà kí a sì lè ṣe ìpèsè bíbélì aláfọwọ́kà bold bible fún àwọn tí ó ní ìpèníjà ojú àti bíbélì aláfọwọ́jùwe fún àwọn tó ní ìpèníjà etí láti ran iṣẹ́ ìtumọ̀ bíbélì tàbí èyíkéyìí àwọn àkọṣeṣe wa lọ́wọ́ ẹ lè fẹ̀bi ránṣẹ́ sásùnwọ̀n ìfowópamọ́sí yìí orúkọ the bible society of nigeria zenith bank account number 10101109 50 lẹ́ẹ̀kan sí the bible society of nigeria zenith bank 10101109 50 ẹlẹ́ẹ̀kan sí wa lórí ìfìwéránṣẹ́ lórí ayélujára info@biblesociety-nigeria.org tàbí lórí ìkànnì alágbàtà wa www.biblesociety-nigeria.org fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè wá sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0815-909-4126 0815-909-4126 BSN àmúhòrò lóhun wà ní àrọ́wọ́tó.
1: Ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò ìwòsàn ìrora ọkàn Bond FM Lawa 92.9 níbi tí a ti ń sọ̀rọ̀ fọ̀rọ̀jómi tó rọrọ̀ nípa ìdáríjì ó lágbára o ẹ̀ẹ́dọ̀gbọ́n wa ṣé dídáríjì ẹnìkan túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ gbàgbé ohun tó ti ṣe ni.
0: Gẹ́bí mo ṣe ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan mo ní ojú àpá kò lè kúrò ńbẹ bí èèyàn bá gbé egbò tó bá jiná ojú àpá sì wà ńbẹ so kì í ṣe pé láti gbàgbé ohun tí ẹni yẹn ṣe la ṣe ń dáríjì k ki se pe lati pe nteni yen se ko da aboda abi o dun wa abi ko dun wa sugbon ki eniyan le rona lo keniyan le mo ru eru to wu oju aye e lo oni eni to n dariji yan so pe yan dariji yan iyan o mi pe eyan gbagbe eyan le ranti be eyan ti e ranti gan oro le kanro oni a a o sele bayi loto wa ranti ni yan oro yan le wu sile sugbon ko dun lokan ko ni ogbe inu ko ni ibinu jese ni yan ko ni irora okan lori oro eni yan toro pe nti gbagbe o ti gboju foda o le mo a si ri eni yan ko si ki e mo ri eni yan ki oro yan ma flash si opolo so boya
2: okay ohun ti mo le fi kun ni pato ni pe leyin igba ta o ta gbagba bo o ma so nkan loyibo wa ni forgive and forget ko si ohun to je bi forgive and forget tori pe lopolopo olorun da wa awon loyibo ni olorun da wa gege bi emi ni wa ani soul kini yoruba soul ya ni
1: ara okan ti
2: okan e se a de n gbe ninu ara ninu okan yen oun ni memory wa wa eni ti o ba ni memory nikan oun lo le gbagbe awon loyinbo psychology ti e ko yoruba that is what is called conscious mind and subconscious mind subconscious mind ni eni register gbogbo nkan ta ti la koja laye oun lo wa ati yen to da ati yen to da ngba te en to shit yin kekere gan eranti e to pa yin le ni gbate wa ni primary 1 eranti inu e lo wa so ko si on te niyan la koja ti ko nsi nbe so bi eniyan ba seyan abi ogbe tori se ri opolopo ogbe ta nso yi o wa ni ipele ni ipele imi ti gba emi lo imi ti mu kise bo lowo elomi imi ti mu lori sirisi so but didariji ni wipe ni igba ti eniyan ba ran ti awon nkan yen ko tun ni mu ki ogbe yen o jimo sugbon si le ma ran ti le kankan ogbe le ma ti jina mo sugbon to ba ran ti to ti mu lo si ti agbelebu a wo pe opolopo igba won to ba ti da ye pe to ma tun ran ti kini ha won ni je olorun o se tori pe akoko yen iwo so ti de ba okan won so ko tun mo si pe niyan le gbagbe sugbon koko ni ni ipalara abi ijidide ogbe yen mo
0: ati pe riran ti yen gan o ma nko elomi leko ki se pe nitori lati ranro tabi lati fi ibinu han sugbon ngba te lomi ba gbo nkan to sele a tun je ki o na ko eko pe a kini yi o lagbara o tun le yi okan ni e pada
2: ati wi pe lopolopo ninu irin ajo aye yi ilakoja lolukaluku ilakoja to lukaluku mari ototo ni eti mo nti dariji to se se gbogi lopolopo igba eni to se wa ni igba mi abi to da ogbe yen elomi le ma o nko to se yen lakoko to don te niyan ba ni lo fun yan oye yen le ma yi lakoko yen ohun to ni to fun lakoko yen ti a ba dariji ta ka si lorun gege bi pe ah o se leyi o ni gba ta ba dariji ta ba yonda eto ninu dariji wa o no le pe a oye ko gini yen oye mi ni bere to wa ninu okoko imole ise ni tori pe idariji ta fun yen o je ko ri imole yen lati le pada to ba tun pada e wa ta ba wo to Joseph e de binu bibeli ngba pe baba won ku ta we gbe wa pada ba pe a Joseph jo baba wa ti ku ma ron ro lawa won ni kini e se mi olorun won mi saju yin ni lati lo pa ona mo fun yin tori pe oye yen ye o ri wi pe ko sa won na subi ko se pe lati mu oro ati ileri ati ma je mo olorun se toro ti ba baba won da Abraham da ni Genesis 17 t'olorun ti ba da on lo pada wa se lori o
1: e se npo e ja doke lohun na e ja tun lo soke lohun a pada bo
3: at the Bible Society at the Bible
4: Bible Society of Nigeria. We are committed to breaking any barriers that make the word of God inaccessible to people. The complete Bible is now available in 27 Nigerian languages. While translation and revision are ongoing in 10 different languages, it costs a minimum of 120 million naira to complete a Bible translation project if achieved in 8 years. The Bible Society of Nigeria invites you to partner with God to translate the Bible into more Nigerian languages, provide full

0: visit www.bibleSociety-Algeria.org.
1: Ti e ba nla ipenija tabi isoro to ntinu okun yin wa enire enikan lati ba soro o ele kan si ile ise Bible Society of Nigeria to wa ni arowo to yin tabi fun alaye lekun rere e te atejise yin si ori ero ibanisoro WhatsApp line yi 090 26 33 99 45 090 26 33 99 45 nibe ni e o ti ri ona bayo si isoro to nti inu okan yin wa eh baba wa to ba dijo mejo a tun darapo lati pade pelu alejo ti a gbe wa e da gbere lori eto fun omo Nigeria pe a pade ni jo mejo
2: a ki yin le kan si a si gbagbo pe e gbadun eto yi ni ojo mejo e pade wa lati mu awon ibere yin wa lori oro idariji oluwa wo ogbe okan wa san o
1: bakun na e lafani lati pe wa si ori ero bani soro ti a fun yin to ba to akoko ni ijo mejo baba e da du gbere fa won yin
3: adara fun oruko jesu akoko yi a o teso aju lo se to nbo ose to nbo a nfa fun awon eyan ni ise amurele ni wipe te ba ri enikan abo gbe kan a fe ke fi akoko yi ko sile bayi ko to do se to nbo lati a wa sona ana a salaye be o ti dariji awon eniyan ki itura o le ba okan wa ka le ni iwoso ninu ka le gbadun adara fun aloruko jesu
1: to tun ninu ojo mejo pelu aso olorun bi kisi ba fa bibo re seyin ka tun pade emi omo yin aburo yin ati arakunrin yin ninu oluwa michael oluwa femi additional jp mr bible lo da gbere fun wa pe iwoso lora kan kisi yo la kan wa koja yo si buro to ra so ojo egbe wa o dabo loruko kristi

bi bi ka ti ru e pin boya ni bi ise ni boya ni bi owo ni boya ni le owo ni ati be be le wo mo mi be ni ko ko kulo awon kan wa ngba ita jo one class ni ba ta wa primary school wa awon lo ngba ko la te yi wa e lo wo won loni awon ti da ni la to gbadura o lo se ti wo na be lo ko jesu opolo to da be ni pe ko le pa ka mi yen gbogbo agbara ti o je ki opolo e ko ju pe pe lo ko jesu mo fo da la to ni lo gbe opo idile jade ninu awon ti o gbe opo idile jade pa pata o wa nibe ori be ko se be kali bayi kali biga wa lase orun wa jesu christi oluwa wa laye etu fo adua pataki adua isegun adua igbe opo jade pemi si ori ago 08 28 38 78 31 08 028 38 78 31 08 028 38 78 31 tabi ko kan si ni Lekwa Church number 7 Coca Street Olufunmila Robusto orile agege olopeye nigbagba to ba mo ni ojo Sunday la ma sa awon eto wa ni ago 9 si ago 10 la ma se Sunday school ago 10 si 12 ni ise atoyibo ati Yoruba awon ma reti yin aanu Olorun ni ma ba yin de awon ore ni lu radio wa lo si agbatero iki aanu yo ma so na yi won gbogbo e ti pe owo si ori eto yi lati ma je ka gbo lati ma tun aye awon eniyan se lojo mejo mejo gbogbo aduwa aanu loruko Jesu yo sele la yin ya yo bori soke ori be ko se be gbogbo ile ise Abang FM loruko Jesu ko ni jona aanu yo ma fo na aye gbogbo osise be igbega ni toto loruko Jesu la yo gbinga e o di ayo dile ori be ko se be Jesu.

ago meje ale ti lu e ka le o aku sunday teni mo si gbalado aku ni jari mo fun gbogbo wa o iroya gbere la mo wa fun yin lati le se wa bond fm 92.9 karido nigeria to fi kale so ni gbongbo ninu gro ikeja leko ibe na lati iroyin saju na o eje farabalẹ gbọ koko to lefo ninu awon iroyan ohun na ijoba ipinle eko ti bere si ni lo jiroro pelu awon ale loro lona ti agbega ye o se ba awon ona to sopo ati ko ikorita ilu ikotun ajo ndla ti rowo to mama arugbo kan eni ogorun odun ole kan ni ipinle ogun egboji oloro to gbewura ti won kilo e to mejilelogoji ni won tun rigba jakejade orilede yi ajo Amnesty International ti pe fun iwadi to lori lori ibi ti won ko oku eyan ti ko lo nka lo lati ile igbokusi ti won ko pamo si nilu Imo eyan meji lagbo pe ado loro se lese ni enu ala bodo ilaoru orilede Thailand iroyin na ri lakotun eja farabalẹ gbo dada o latenu olumide olalere ijoba ipinle eko ti bere si ni seto kiko sira eni pelu awon ale loro ilu atawon agbagba ilu lori ona ti agbega yo fi ba ise atuse orita ikotun junction ona ijegun ona isolo ati ona idimo intersection gẹbi ona ati mu adikun ba wahala sunkere fakere oko ni gbogbo ona to sopo mo ojuna yi ni o ngba to n soro nibi ipade na commissioner ile ise to mu agbega ba oro ile kiko ati idagbasoke ilu nipinle eko dokita oluyinka olumide olu soro naa lori igbese yi o si so wipe ijoba gomina babajide sanwoolu o mu oro igbokegbodo oko ati ona ti adikun yoo fi ba wahala sunkere fakere oko lokokodun ngba to lo soju commissioner eto igbokegbodo oko nipinle eko ọgbẹni oluwaseun osiyemi ẹni to jẹ akọwe agba ni ile iṣẹ ọhún ọgbẹni ọlawale musa òru ṣàlàyé lórí àwọn tó ń tajà lọ́bàá títì ó fẹ̀sùn kàn wọ́n pé àwọn awakọ̀ tó ń dúró náà wọ́n ń gbèrò lójú títì àwọn ló tún ń dákú wàhálà sunkere fàkere ọkọ̀ lágbègbè ìkọ̀tún nítorí ẹ̀ ni ọgbẹni musa òwa fi dá àwọn alẹ́ ńlọ́rọ̀ tí ó

I quit at this one. You do a grant as well as your bond from 92.9. Awa ikwa ja ton koro ju si awon ton be ton mu ati fi eke ye gbo igoro jake jade orilede yendele o ti ba mama agbalagba kan adugbo to ti ni omo omo arabirin Esther Ogunmabo eni ogoro odun o le eyo kan ni o owo ba latara pe o nse owo daruke gbo igi odoro ta mo si igbo ni agbugbe ilishan ni pele ogun Mama Ogunmabo ni owo ajo iba lojo kedogun osu yi pelu giramu egboji oloro aye lori skunk to je iya igbo sugbon igbese yi ti wa mu ki oga agba ajo yi ajagun feyinti Muhammad Bubamawa to ti wa pa lase nwa pe ki won gba yonda ta mo si beeli mama na ki won si se dalako fun nitori ipo to wa lowo ati ojo ori e ko baba ku sakata won sugbon bo te je pe ikan lara omo e to je obere ti won fesuko pe ogun lo nta ogun ro na ni won pada mu bakan na ni ipinle Akwa Ibom owo iko yi tu to gowo to oko oju omi onipako to doju ko inu ibu ti eje ti man gba te je ma tin wa nilu Cameroon nigba ti owo ba eyan meta won ka egbo igi oloro to lo bi iwon kilometa logoji lowo won yeto si iyan nikan awon iko ajo ndlist won so wi pe iko ohun tun gba ogun oloro lomi methamphetamine skunk opioids atawon orisirisi ogun aye lori kaakiri ilu to lo si enu alabode nipinle eko ipinle Akwa Ibom ipinle Ondo ipinle Kwara ipinle Kano ipinle Abia ati to je olu ilu orilede igan ti se FCT ilu Abuja ajo yi tenu boro pe igbese yi ko se lori ati dekun bi awon amokun se ka idakan bi won se ndogbon gbe cocaine mo inu onje ta nje atawon to se owo egbogi oloro lati le okere wa ti won se npe kaakiri orilede wa Nigeria ekun ile ise lopa ipinle Bayelsa ati ri arabirin kan mu omo odun meji lelogoji ni won ti ri gba oruko e nje Esther Shinedu tawon ajinigbe jigbe san lo ni Amasoma nijoba ibile Southern Ijo gbapada loye leyin to ti fe no to didi osu kan lakata awon ajinigbe iroyin san bi mo pe ojo isegun Tuesday to lo ojo keji dilogbo osu keje odun yi lawon afurasi ajinigbe ni won yo kelekele wo inu shop e to tin ta ero ibanisoro ti won si se bi eyan gidi to fe raja bayi commissioner olopa ekun ipinle Bayelsa CP Ajawo Adewale wa jo di mo sinu iroyin to gbejade fa won iroyin lori asori ko olopa ti won kon lu inu ibugbo awon ajinigbe ohun ni bi ti won fa asoko sinu igbo kejikeji igbo Ogun Brim lagbegbe South Dajo CP olopa so ise alaye pe opolopo iko olopa to nkoju iwa ibaje pelu iko FCID ati eka to nse ise lori omi to si gbosiba okare laye fun gbogbo iko na fun ise iriju won lori alagbalugbo omi o wa se ikilo fun awon onise ibi eda to wa nipinle ohun pe iko olopa o ni foju origun won o ajo Amnesty International ti ke si awon alase wa o lati wa salaye lakunrere lori oku eyan ti o lonka ti ko si enikan to moruko ati bi ti enikankan ti wa ti won si ko kuro ni ile igboku si ta mo si mortuary to wa ni ipinle Imo lo si agbegbe ibi ti enikan ni o ti e mo ajo yi so wipe igbese yi ko ohun lo ninu o si ni ifurasi ni pelu pe bi awon bawo ni won a se ko aduro oku eyan yi ko ni ile iwoso ingo opala general hospital atawon ibomi na ti won si ri awon okuri mi to jo eyi ti won kokuro ni mosuari tele lo si imbiori general hospital lai fenikan lara lowo ale ninu okukun brain won ti ko won lo ninu ate sode iroyin to jade latodo ajo Amnesty International oro fi iroyin na sinu e pe awon alase gbodo wa so ohun ti won lobe ti won fi wa ru owo o to fi di bi pe awon oku yi ti yato si tele ti opo ti n di egungun nikan ni bayi ewe
ajo Amnesty International wa aro awon alase lati wa salaye lokunre ki won si se eto danimo ati ayewo finifini si okuko kan ti won a fi mo iru eni to je ateni to nse iru lati le okiri wa ohun ta gbo ni pe eyan meji lo fara pa o nigba ti ipalara si ba ara ogiri ile ise ijoba pelu ile ile ikeru si atoko ti won jigbe o wa lara nkan ti awon oba ije idako ti won dana sun gege ba si gbo latodo ekun ile ise ologun ohun lo se laye nku pe isele na sele kaakiri enu alabode to pala saare ekun gusu la orun ilu na ara ekun ti sele na ko ba tun ni ekun nara nara tiwa pelu awon agbegbe to wa nilu yala ati patani iroyin so di mo pe gege bi awon akoro se gbe jade agbo pe obirin meje ototo lo se to se se o latara idugbo mu adoloro to sele ni eka muang ni ekun nara tiwa pelu opa ero ikosira eni ni won tun dana sun fun ide yi awon awon ise leto abu wa kilo fun awon olugbe lati ma se fowo ko awon nkan ohun nitori pe yo wulo fun ise iwadi won ni bayi awon lase orilede Thailand o ti wa kede isele o ti wa kede isede ni ale ana moju lawon ekun yi won si gbese kuro lori ofin na lowo arokutukutu eni Sunday sugbon lati igba na ko ti si iroyin aburu kokan mo lori ikolu ohun to o to menu sugbon ko nko kin to danduro ati gbogbo iroyin na la kan si ijoba ipinle Eko ti bere si ni lo jiroro pelu awon ale loro ilu loro ti agbega yo se ba awon ona to sopo ati ikorita ni ilu Eko ti won ajo NDLEA o ti rowo to mama rugbo kan eni 100 odun o le ikan ni ipinle Ogun egbe igi olowo to gbe wura ti won kilo e to 32 ni won tun rigba jake jade o Nigeria ajo Amnesty International pe fun iwadi to lorin lori ibi ti won ko oku eyan ti ko lo nka lo lati ile igboku si to wa ni ipinle Imo bakanu amu afun pe eyan meji la gbo pe ado olowo se lese ni enu alagbode ila oro lede Thailand ope lowo Frank Olorun ni Sola pelu atileyin Oluwa seyi Ayo Makinde to je olotu emi ntin toto Olumide Olalere lo so fun pe ese o ten gbogbo FM ajosewo si ni baje

a tin so ta won okunrin o ti to bi ojo meta binrin e gba ifa koyo iti se gudugudu meje un yaya mefa un re aso ni asale ti tun ke ba ngbo efun setan iyalode ibadan e gba harahun wa o e gba paraku e gba san sugbon afomore ma se lori eto fun ti asale toni opolopo ni yan ba fun re a ma bara aso ni asitu ke ba ngbo efun setan aniwura iyalode ibadan e gba harahun wa o e gba paraku e gba san sugbon afomore ma se lori eto fun ti asale ti toni opolopo yan ba gbo itan iyalode efun setan aniwura won ma nro bi pe eyan buruku gba eyan ko ni fe omo lakeji eyan ifi aje aiba sise oro ko ri ba o eri ba rara se won ra se tire ni egba ku oni ibadan se mo wi tele pe a ni ile ibadan ni awon fulani tu oyo ile awon oyo won parapo won wa si ibadan ni ibagbe won ko fe wo pelu titi wa asu siwaju wa si abe oluje 1830 sugbon dede egba ko re kuro ni ibadan won ko si ibadan won ba ile aye won lo ara won re efun aniwura o de sise takun takun itan fi ye wa pe awon ise ni oko re won lo bi egba wa egba o tun ni awon ije eru injagun fun bako lo tun ni awon eru insise ninu ile re o ba se re pe orisiri ijoba ni won ti lo ni ibadan awon mi se jorun awon mi je bale leyin orowusi o re kan latosha e de mo pe ilu won ba ti je are ibe ki nko en rogbon nbe ojojumo ogun wa latosi sawa njagun arira n se fun ajobo o le ajobo nilu ilora ro ti wa ko idi baba ni badan sugbon imu kokan de akopere ni bere aye o n se fun seriki yapo omo ibikunle balogun na re

je pe o ditemo ni yo waye wa be si ditemo iya kesun yi o fi kan iyalode esun meta ototo re fi kan iyalode pe iyalode ko ba on lo sogun lado oni ni iyalode ko ba on lo sogun lado fi eru ise wa bo hun ni ohun odeji iketa de pe ni ohun wa de o ye ki iyalode wa jo pade oni eyin odi pelu e iyalode pe ohun ti ko wo re tu agbe tu lohun fi ranse ko ohun tu ko wo si ko ohun tu ma ma se wahala lo ba gbogun ti iyalode ni wa gbogun ti iyalode wa ditemo iyalode inu awon ijo yuku ko du si bo se nse si iyalode e fun setan aniwura didi won mo pe iku impoju gbe ni owo re npa fun o wa wo pe ko ma se o won pe ki iyalode lo tuba lo dede be o kowo o ko bi o yira o tuba sugbon won fi sele ya pupo ni afin are latosha duna sugbon iyalode ko ti juta o gba le re lo opo awon ti dariji awon ti gbebere sugbon ni odi oru gbogbo isele yi lo si ajo o je May 1st 1870 lo si ajo ko pa awon ti dariji sugbon ni o ma di May 22 agan be loru ni agan e be iyalode ti fura pe a fi dodon fe gbe mi ohun ami ara so ohun na wa bere si rin ti fura ibi o ba sun le re ibe ko lo ma sun lola o je ka awon eru gbon je fun mo ohun re je re fun ara re ni yo wa ya are wa dogbon ije olori eru e kumu yi lo o ko fun o sade fun pe ko ba le bon re iyalode a da lola kumi lo na wa bere si so iyalode o so iyalode yo ma di ogbon ojo osu kefa yen kumo bi iyalode sun si o ran awon eru meji pe kan ja orule ibi sun wole won lu iyalode nkumo won lu pa ni yo lu pa awon igba bola begun ta won gboni se dide won de be awon iwa ni badan yi je pe awon ijoye je pe are nse edumo won ninu gbogbo won joko won ba wo o pe ira eni pa awon fe ko jiya re ni yo wa ya owo te kumu ilo ba bere si nka ni afin are o wa daruko agbenuso are le si ma ran agbenuso are ni are are na ba ko ti juta gbogbo won ti mo bi oro lo ni yo sha ya eyan iko le nikan ran ma yi mo won awon eru meji isise bi en won yanju won ni funde ti gbogbo won mo pe ise are latosisa ki mu mi so tan idede ware nka wi e fun setan aniwura kini kan yan ma pe ni adaptation inu play iyen ere oni eni fe kotan a wo bo won se ma ta a yi si un ma mu ki itan ta e se bitan e se ri ohun re won se so tori itan yi eni soju ato ohun re kole yen na re Reverend Samuel Johnson Olorun ba fi orun ke baba bo se chele toro wa la pejo ara ko da o eyin obirin egba o dowo yin o Olorun ma fun ise tori ana obirin je akoni awon bi efununbu awon bi Funmi Layo Razam Kuti awon mama wa Titi Layo Ajanoku e ma je kure o mama wa na iye folusu ainu ade ogun oga iyalode o dowo yin o Olorun ma fun ise ni dede ipiti

0: bá lè rọ bó bá ti rí nìyẹn wí kẹrí sí ìyá sọ iṣẹ́ yìí náà ti gbọ́ rí àbá ló ṣe rí ní etí báyìí tó ṣe rí lára yìí ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ 08037280 ona re e ma fi da si lori to wa to yin mo e pe wa e daruko ise tin pe je ki a jo se o se se na eje ka jo se eje ka jo se eyin ra wa agbe igbi isu iyajiyan agbe igbi gbado iyaje ko agbe ikoko biyan arasu orin awon igba wa 08037880 omolumo reto fm 92.9 e pe wa je ki a gbo si odo yin o bayi so se je o Monde FM da wa like to do ma an se gbogbo pelu ase eledumare hello e kale o le si wa o
1: alaja bola de
0: eh
1: aya wa n gba gura aya
0: de ile adedu e ko je meta alafia o pa ojo na ti pe eh eh o ti tojo meta bo sere ye o awon obirin egba won sise takun takun papa lobirin ah awon obirin wa ko kere o o kere ara odun iso se isere ah o da se se agbe won o papa obirin ah awon obirin wa ko kere o won o kara odun iso se isese ah o da se se agbe won o aki won olorun se won agbo ami o e ti gbo kin to gbo gbogbo e bi ila nwa ni idu agbura e ku odo e ku idun odo a ma yabo fun gbogbo wa won ka ki yun awon iyawo imo riri oko awon re pe aki yun ajise bo se ran wa lawa 92.9 an se gbogbo pelu ase ni idu

se nseto lo lo ba e gbadun faji fa mi a se nlo nilu egbeda e oba ba se nseto lo lo ba e gbadun faji fa mi a se nlo nilu egbeda e oba Lamed aremu ori luka elegbeda tegbeda onire won fi ariya isese to si ki gbogbo e nlo yugba yugba ko ndun olorogun agege olorogun ogba olorogun kejo olorogun egbeda tu je kere egbeda maki kabisi alailua oba omogori ola aremu laka elegbeda ti lo egbeda pe won ku odun ni opo ero ma se ni oke epe eyin na fe ki awon yin 08037883030 ki won fun se se o ba se ma faye le ni won kristiani odo awon muslimi ni yen a ni de fa kaye gege akala ka lori ati oruka pe abe ko mu mo be e to ile ore awa se

lẹ o ko ru kan ju se ti awa re yen o ah baba o ma tojo meta ki se ki de ke gbagbe wa si bi bayi e gbagbe wa o ti pe te ti pe wa e ma ran ti pe e fa omo kan se o weda weda an gbo ise n gbo aketekete labe okuta bayi ari ni bere kodo bayi si gbogbo bere kodo dagara pelo fun wa pelu wa one the lawa 99 lori to e to yin omo oluma awon ti e gba gangan awon le kan gbagbo e te gba owo yin da e je ka ro owo mi bondi lawa 92.9 lori to e to yin

Ekale Iroyin iṣo ki lo nde si eti gboyin lati le se Bond FM 92.9 ilu ikeja lati nroyin Adije si ipo gomina labi esi egbe oselu APC ni ipinle Ogun Senator Solomon Adeola ti fi aidinu won lori iku gbajugbaja osere ni alagba Taiwo Babatunde Azan eni ti o jade laye leyin aisan ranpe ninu ise kini kedun eti won ran si awon molebi na ni senator to nsoju iwo orun ipinle ogun ti sapejuwe iku ologbe azar gege bi tajaba nla si awon to je won feran e lagbere onise bako na ni won ni o tu je tajaba nla fun awon olugbe ipinle ogun ati molebi ologbe azar ati gbogbo molede wa Nigeria lapapo senator adeola ni awon o seleri lati ri pe awon o deye si awon molebi awon si se ranlowo to to fun won lasiko ti eni won lo awuse onigbongbo ba oluwasegun adeyemi ajasa ti ba awon molebi ologbe Taiwo Babatunde Azan kedun lori ku azan leyin aisan jejere won ni awon molebi to fi mo awon alabase re ninu agbere daraya ti ere onise na ni won fidi isele na mule ni o se kini kedun eti oba ajasa ran won ni alagba Taiwo Babatunde Azan je ogbon tarigi osere fimu agbelewo to ye pe gbogbo lede wa Nigeria lo si mo won won ni won ma sise won pelu opolo to ye pe awon ti won tari sita fi awon asa ati ohun ajogun ba wa han oba laye na wa gbadura si Olorun ba ipe ko fun awon molebi ni okan eti won fi le gba ilo ti azan bako na ni won gbadura fun awon ore ati alabasepo re pe Oluwa yo duro ti won yo si fi azan sinu alujona onidera ironi soke oniju bayi lo e pade wa lola fun awon ire wa lakotun Bond FM o le ti n go adipo pe e tete si wa

ni won la ran orisa ti baba alawo meji ba foju kan awon won aseru kere won ye nturu ye nturu ade afun ori lojo tin torun bo asile aye won ni kore orubo ko le ba deni apesin adisa gbe ori mo rubo o lo ba deni apesin nje ori re ntire iran rere kan lori agberuka ori re ntire ori re ntemi o ati gbogbo eda to n gbo mi laroye lale lori tuta pe ni olorun osebi Bond FM lawa nilu Eko ta tin dabi edun ta tin ro lori are Dr. Kola Olatunji omo olojide ilese ni kirun agunbe loko mi e ka le o Bond FM lawa nilu Eko lori eto olorun osebi egbo solorun osebi looto be ni olorun mo sebi o eyan ni ebe alabi ogun baba seyin iloran wa nse awon ni won gbe to ikale bi pe ka ma la wa loye ati alawo dudu atalawo funfun lori ona ta gbe fi gbele aye ti aye fi rorun fun ni ti da mu fi di afise itegun fi so ninu igbesi aye ko wa wa alabi ogun baba seyin onisegun to moju ewe to moju egbu mo gbedi fun o mo kan sara owo fe ni ledu agba fun moju ba lo wa ju alabi ogun baba seyin emi ti rin mo ti ri bi ti won tin fi odo ogule je mo ti ri bi tan tin fi abere gunyan ti o si mu mele mele omo ko to jire ah onirin ari o mo sagba oniwe mefa aboniwe mewa ni awon baba wa wi mo rin kin to wa gba wi pe alabi ogun baba seyin akasalika ede olorun iru kiri se wo lagbara na nkan rin lagbara re ni o ti e wa rona bayo si gugun tin si o ogun funi ku folande na ni ogun ti wo gbe kari to ja ogun ero mo bi nti e ni ogun ai laya araya fe o na ni ndamu re ki wa lo wo to gba ala odo ala bi ogun baba seyin lo ewo ni ninu ori oniruru aisan ara aisan nu eje ai le se dede lodo aye ni oyun wa ni bi ta gbodo da ko re lori ero agbagbe ninda wala mu ba o ba dodo alabi ogun baba seyin poro lo bi opolopo wa to je pe oyun ti le lodun o ti le ni odun oyun ti dodun meji ninu elomi won ti gbe kaakiri corona bayo asije mo je pe lasije lasan asije ile yuba lalabi ogun baba seyin mo fi koju e wa fe sayewu lori oro agbese aya re se akose jaye lo fe se ni abi atese jaye lori ara re lori omo re ni mo lo soda lalabi ogun baba seyin oja lo ni wo gbe kale to je pe isisi ni yowo mi ona bayo ma lo sodo alabi ogun baba seyin odo alabi ogun baba seyin mo ti gbo pe olorun o se bi eyan ni ebe olorun o si se bi looto eyan ni ebe aye ni so gbadogun aye won a mo gbe egan faburo won a si gbe aburo won a gbe ile egan lowo ta ni obi won awon na ni kabiyesi bi oba to se daye alabi ogun baba seyin a ma so n gbogbo gba pe ise teledu aba ti pari ni ko mo dari sodo tohun eleyi ni fi mo da mi loju wi pe bo ba n gbe to ni gbogbo jo mejo mejo to si number lowo elobi o ti e mo flash alabi ogun baba seyin binu bo ba n gbe to yi ti kan ninu gbogbo n ta ka kale yi ba wa nda mu re to wa gbegbe se lo sodo alabi ogun baba seyin a je pe asiko ti to adura ori gba tora la bi a ma so fọlọrun bo ba ti ji ti ma ṣadua ti ba kirun a lọlọrun o gbogbo ise to ba ti pari lọwọ ara re ni ko ma tari si ni alabi ogun baba seyin eni ati sigo tin tire seyin sukusuku ba ni asi to kọwọ si to gbẹnu e pensu kai alabi ogun baba seyin bo ba daaro la iwo to ba nikan ninu gbogbo nta kakale ti ma ndamu re abi mi ta ti e le menuba mo lo sodo alabi ogun baba se ti lo la ba ti mo alabi ogun baba se yin wa ni number 11

ibi teje ya ateje baba o ba ti ba mu won a ma wa eje molebi nile ya ati baba ti o si ba mu ka bi si di olo in ta n pe leje nkan to mo lagbara ni alabi ogun baba seyin ni bi n ba lakiyesi kin ti e lo si le wosan kin re bere eni won ba fa eje sila oni ona to gbada wole sara oni to hun ni were were to ba ti fast ju to ti yara ju won lo se se ke ni won feje sila yi o mo se gangan e gbo se looto ni asi n ta pe leje yi n to lagbara to lagbara de bi wi pe oni bayi lo mo lo alabi ogun wa n je ko ye mi wi pe ni lana ti ko tu ojire gbogbo ise ni patapata lo ni nti n be ninu eje ti won ise mi tin be ninu eje pepeye o yato si tin be ninu eje adie ta je yato si ti rakun mi yato si ti molu yato si telede telede yato si sewure tewure yato si teyan ka bi esi re alabi ogun ni ba ba da fa ta bi fa lere lo fi je pe eyan dede fi ife enu se nti o ba se be yan ba bi fa lere nigba mi ipe kini oro lagbajagba etutu wo lo gba won a mo ni o fi akoko adie ko fi bogun abi ko fi bo isu oni ti won ri o ifa o si so wipe ko fi wure bo ifa o si so wipe ko fi eje elede bo iti se da oni to n gba lasiko ohun ohun na ni ko fi eje ewure a ko fi eje akoko ko fi bo ifa yi eyin wa lo ife enu gbogbo en to ba fe jana laye to fe bo ninu osu ninu osu alabi ogun ni awon kan wa temi mo dari to pe loju ala la awon emi o ti ba soro pe bo ba ti ji o nkan bayi bayi ni o se amo o si se de be ni eyan je butu o le gboro abi ko riyan loju ala o si se de be bi ba se pa jogun ba aji pe o si se de be ni ni won si soro fun loju ala pe lo fi lo teje nkan bayi le lori tin si o omo ko tu ojire opolopo wa nile aye loni to je pe ogun ti nja won ogun eje ni won a ma ta eje si ori orisa abi kan ta eje sile patanpa ko te ti won si fi wure aburu ti won fi soro aburu sinu igbesi aye telomi alabi ogun ti e so fun mi wipe eje ti ma ba omo wa ta ba bimo to bi ba bimo alabi ogun baba seyin ni ise teje yin se po alabi ogun ni bi ona ba digaga ta ba to ba digaga to bere to ba bimo to ba fi le mu eje yi to fi atapapo kan to si fi senu ori awon e ta se wa to fi wure fun oko e oko won la ni mona wa ni kuda alabi ogun ni won ni ti se ogoji ojo omo ohun tona oko ofisi eni e ba ri e mo bi ninu agbara tin benu eje ewo ni won ma ti won fi soro odi sinu gbesi aye re ton ru kakiri to ba lo waju won fun oni nkan oni sise lara re to ba lu eyin won fun oni nkan oni sise lara re alabi ogun ni nta ba fi ogun nu eje ogun ti jani lajatun ni lara ogun nu eje ni tin so yi o obirin mi a mo je pe lati ogun nu eje lati nu eje ni ti ma gba esan lo esan oko re o wa toko re ja o ya o sa lo nigba to loyun o abandon re boya o no si ni o gbianju lo ni na lo ba dele wosan lo ba bimo lo ba ti eje kanu lo ba fi soro aburu o fi soro di sokoto fe inu re ti wa ro tan emi yiji wa nko pa o ti sa o ti eti gbawe e wa nso olorun lenu lai mo pe wo gangan fun ara re ni okunfa bo si soro si bi se aye oko re alabi ogun ba se yin so iriri obirin tin bimo nitori ntoju re ri to mo fi oju e ri ninu oyun o si nsin robi o si soro di si bi se aye omo yi omo dagba imo rare kiri ni mo ba buose fun iro ni
ba ni o gba we iro ni e mo pe gbogbo adua ta n gba abi gbogbo etutu ta n se yen ju ta n se o ni se pelu nkan ti awon oloyinbo pe ni prayer point to ba sadua lo bayi ti ba se dede prayer point re iro lo se o omo ko tu ni ala bi ogun baba se yen oni segun to mo wo to moju ewe to moju egbo mo kan sara si o baba is salaye o na nbe iwa agbara tin be ninu eje alabi ogun ni lagbinu agbara tin to wa ninu eje ni agbara agbara igun ayeraye wi pe igun to ba ja baba yo tun ja iran re lati ran de ran agbara ase ninu eje ni nitori awon to ba baba yen tegun ja yi awon ti won ba pin eje ti won je blood brother ninu family gbogbo won patapata ni igun yoja enu agbara eje ni edumaru ni je ko igun ja wa ewo ni wo wa mo ti se wo o sa ri o ti sa o ti wa ori bakan na ni omo ku tu ojire mo wa fo ni dola ile ti su lale yi bili ola ba tin mo tete pe alabi ogun baba se yi wa alabi ogun baba se yi lo alabi ogun baba se yi wa ni number 11 bibi re mayer street alaso bus stop ola oluwa along ait road kola bus stop alagbado ni ilu eko number 11 bibi re mayer street alaso bus stop ola oluwa along ait road kola bus stop alagbado ni ilu eko ya to pe address ile kan si number 11 lo ni bibi re mayer street alaso bus stop ola oluwa along ait road kola bus stop lo ti bole laragbado ni ilu eko abi ko ma pe alabi ogun baba se sori 081 084 21950 081 084 21950 ten pile kan si 081 084 21950 tabi 080 7788 4965 080 7788 4965 Allah bi ogun baba se yi

eka bo pada sori eto yin eto wa ife akoko ife ebere pepe se mo ni le ni a fun ra wa ni idanileko a si sin ra wa ni gbere ipako tori ode to peran to se tutu tori eto pako o tori mi ni daddy mommy ba o le nse pade ara yin a mo pe fe ti wa o ibere ti mo biere awon ti won le gba ibere un pelu ti mo biere ni isin ojo ori won to ba jokun awon ti ma wa ni bi 60 odun soke eyin 60 something years awon obe ti won le gba ibere un awon na wa ni bi iru ma lo si 60 tabi 50 odin soke 50 le soke ki lo je kin so be ni wipe laye igba na igbeyawo ni owo ati idile kini ati idile keji ni won o dide lati lo wadi eni ti omo won ma fe won wadi idile re won wadi ise ti baba re nse won wadi ise ti iya re nse iya gangan bo odo se irin ajo aye re ko to di pe o wa bi omo tori yoruba gbagbo pe owu ti iya ba gbon lomo re oran o to obinrin ti oba wa ni se gidi lowo ngba na boya lo fi le roko boya ni awon ise owo ta ko ngba na ko se iti obinrin mu ni le ti oba gba le iwe lo eyi to ba wa gba le iwe lo na yo te kawe debi kan ko na to le so pe ba mi ma mi oko afeso na mi re koda elomi gan se latun mo be ta mo ro pe se wo fe o fe ju le wa ni oyo de mo ko wa ka mo bi ta nlo ka si mo ibi ti dile oko re ti wa e wa je ka mu tesin kuro awon iwadi ti won se ngba na ni bi pe alakoko ni idile oko hun kini ibere pepe aye won bi asele won ni ka wo lati genesis generation bi ti o ti re moko wa se idile won nbe won ni gangangan se idile won nbe se won mo bi were se idile won nbe se won ti ni awon nkan kankan to le doju ti ni tomo wa ba fe won eni bi kini awon to le doju ti ni wa idile to ba dabe ni pe firindi oke ni won gba na lohun ti won ti pakodile won ri se mo tun mo pakodile eyan ni pe eni ta mu loju mejeji ba yo nja tele tele ri towo ka towo wa te en tan wa to lo le baba re ta won ju mo pe asomo yin ni njale lodo odun ni won mo si aye keke pa npe ni e pakodile ole todun ba ti de gbogbo do titin be ladugbo won lo fi ji baba re mole tabo nkan to ti baba n ba ri bi agbare tan sibe na won ti mo se sugbon gba to la jude won je kan pakodile ole mo e je idile un won wa tokun pepe se nkan ba nbe ni idile won e ma ti e ja mu tese pe osawo ni won se gbagbe npa osa tori bi 50 odun o le die seyin olaju ti de e tun ti wole osa kan kan o fi be gbera so pe on fe gbe eyan bi won se ni won fe eyan bo osa ngba na tori idi eyi e ja fi yan le won wa wadi ise wo ni baba nse won wa pada sori iya re na nje ngba ti iya re wa lewe ti nbe san gbo ode iru iwa wo lo nwu tori won gbagbo pe iwa ti iya wu ngba na lo fi ma ko omo re obirin pe abadele oko abi lati idele oko nda ni obi mi gan ko to wole oko won ti jalekun se ru iyun ni ewa po omo re obirin joko koto je ki akete re ko wa mimo ko to lo le oko o te ba juro awon obibe yen won mo fi awon nkan kankan mo deru bo mo wo bi pe tokunrin ba di olowo mu ju towo re tin gbona mo lara ya gbon owo re o tori o ti loyun ba mu oyun ke abo ba si ti loyun mo yowo loro re o won je ki baba re o so pe emi ni won ko nko kuko o iru eni be iru won bokunrin ba ti di won lowo mu ko le to seju kan won te pede mo fo kan mi bo lowo ba be nte ba ewo ise fe ran mi se ni bo le fe ran mi e fowo sinu abo e ma te je ko wo yin o kan mi rara rara e mo ne nikan gba ti ebi na wa ni ti mo wa dodo tori igbonogun ti daye ojo ti pori re na ni ohun ajo sise ni ibi kan papo ile ifowo pamọ ngba na lohun anti mi ni ni daruko won sugbon ibẹru bojo tawon obi re ko se lokan ilu eko ni won bi si ki so mo ilu oke kan ba ni boya won deru ba ti anti o body now si lo gbe jade ile iwe to lo won je ko ye wi pe te ba lo pati te njo awon ojo te le mo ojo te nkoju sira yin se pin gba ta wa suku laye jo wana amon jijo kan tight na won pe
no hall with about in Sipatium, in a Dudu Karai, Latin, Tatum, Fibi Babu, as a lion had the Tatum Mobitano, no Balubi Wakati can look to him a little bit over, eh, Ujonani. Tobacco Wale Rupatium, or Coffee Defenity Gana, or I must be carrying a duke, see, a toba did any wood duke obey. Eh, Toria Wakawat, uncle, the Mugamu branch, not on Botty, the Rudunta, I want all ya Wale. To Tabati wa wo beta to ja wa student ngba yen e to bi ni ba njo pe lokunrin kan yen wa lo ba pe ah excuse me dance to ba je on lo gbe yawo e wa lati le ti o si fe ki party o daru ani pon binu mo ese gba ni je ki mi na jo die ti mi na ba jo a wa lo a jegun si bi kan yo mo so yo mo wa gbo leyin seju bi wa yo tu pada ba pe ah excuse me dance now ti mi na ba di pe anything wo mo mi ju a wa fi omo binu le ko ba ene to wa e si kisi re lati dance ijo se de mo pe yawo ti eni o mi wa mo nkan re ko se ni ti o mu o ba di wa di pe yen gbowo kan lo mo bi pe eh ijo ni oba mi jo mo fowo kan be yen ijo ni oba mi jo ah wa ni e wo gbogbo nonsense ni na e ba rokunrin kan to be jo le kan ni eh mo ba njo nko si won gbe won wa bi lati mo pe ta ma se pasiparo ojo pe lokunrin ni akankan anti won ko si lokan pe to fokunrin ba ti wa mo pere lokabo si mi ko se pe ko wonu yara mi kan kan lo fi o ti loyun o ah anti tan ba ti wa lo party oni ojo ko ti table gbogbo bag ti kaluku ba ko lo party yo ara ko iwaju e ni won ko si ti o mo so bag e je gbagbo wi pe nigbati anti to tin sise ni fowo pamo o ti wa leni odun meta le ni ogbon si Manu di logbon 35 years. Loto di wi pe oye wa ye pe ah ah. Baba jo ngba ta ba wa mo ra wa ko da nkan kan. Igba na lanti to loko toko re si ba oko da inu oko e do wi pe peloju ori re. O si ba wo obirin bayi nile o de ma nje iwuri fokunrin pe to eyan ba yawo nile. To nje lode to ni siru re le waye njo bi gan le fi e ko ngan ko omo pe to awọ to wa yi o tan ba di olowo mu o ti loyun omo bi yen ma tun mu yen pe mommy daddy say da barik awon ti won fi de won le je ni oju ti la lai de mo wi pe aja ti o ba sonu olodun jo gbo pe ode o se ri ke mo tin fagun die die eje to pada wale leyin igba ti eyin gan fun ra yin te ti mo wu gbe se aye te gbe daju saka en to ba gbere na ni mo rure ate ko awon mo ileko ko ni ni lara ko si ni ti doju tori ona to gba ko yin na te fi je obi le gba ko leyin eyin e se yin o le ni elekeji nje awon ise elewo gan le ko omo yin obirin tin lo le oko aye ti da yola ju looto koda eh baye ti da yola ju to a ti ri machine tin for plate onje a kan le ri ka si omi ero ade mu kan ikan ya to se ta fi fo abo ta fi jeun ni enje omo ti yin gan so le fo abo ko to kuro le lati lo re fe oko ka mo ese wa pada sori pite ba ndana nbo la won omo ti yin wa se ti ri awon iwadi ninu awon idile oko ni o gbe igbese lati mo pe omo ta fe fe yi so mo na da se so nje fun ye njo ti ran ya re lowo lara iran lowo to bi ni je fun iya re ngba ti o ti lo le oko omo mi a ma ba ya re kiri oja omo mi yo ba ya re gba le daada gbogbo ayika ayidanu ile ko ni ro loju bo ti wu ko gba nko to bi to leyin eleyi omi ti opon ko ni ro loju lati pon nje eyin ti omo ti yin to wa lodo yin njo ti ji laaro ko fun ara re ko ba igbale bo nbo